0: sa Coffee and After. Alas 8 ng umaga. Oy! Good morning pala tabi kay Manayba. Si Manayba budak tabi. Si Mr. Coracito. Antonio Coracito. Good morning. And Manayba and family. Yeah? Nakatune in da tabi sa ko. Salamat. Ayan. Mga kapitbahay may dyan tabi sa San Lorenzo, Tabaco City. Salamat tabi, Manayba. Susaro, de ko na tabi ito masabutan ko tabi susaro ng kataning maninda nagnanaw tabi sa tabako na WGB ta. Ano man ito, announcer ban tabi sa WGB? Oh. Kapitbahay ko tabi itong sa kuyang ka WGB, si Ronald Bonafus, no? Mga pag-iriba tatabi digdi sa PBN, no? Ronald Bonafus kan WGB Tabaco City. Good morning. And also si ano pa lang, si Jackson bro tabi, si naringon ko tayo sa pangaran kan kapit ba kan ano naman yung cellphone ko, iba na naman ang password. Sige na, wait lang ata. Wait lang, batiin ko na magandang umaga si Manay Isabel and also Manay Jerry and Isa. Si Kuya Boboy, buna tabi si Kuya Mac. Ayan, dyan tabi mga pag-iniba ni Jackson. Dyan tabi sa Harong, sa payag tabi ni Beverly Balenzo Daz. Good morning tabi Kuya Boboy and Kuya Mac. Sige, pahit sa tabi, no? It is now 8:15 in the morning and...
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Rain or shine. Drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Hello mga mamshies and daddies! Para sa baby ko, diapers tape. Baby ko, diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Nataw ni tanda kuno na nakapark digdi.
1: Ah, dai man po kaya iya nang harapot.
2: Hapot ka pa kaya?

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Novilino, my wine and only.
2: Good day mga ka-OKE! Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo, yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag-anyan, siguradong-sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo, o sa itsura mo, o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong-sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right brand talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Celebrate life's special moments at Casa Lorenzo. We are ready to host your events, unwind, or simply enjoy great food and coffee. Casa Lorenzo has it all. For your special events, we are opening our doors at our Oscar Hall, Filipiniana Hall, Bonifacio, and Bonifacio Hall with catering, sound system, and professional service. Relax in comfort with our cozy and affordable rooms, perfect for your business trips, family stays, or weekend getaways. Indulge in our freshly brewed coffee, delightful pastries, and hearty meals at Pilar's Cafe, Casa Lorenzo, located at Tagas de Regalbay. Call us at 0915-631-5769. Casa Lorenzo, where Bicolano flavors meet timeless hospitality.
4: I can't remember.
3: Timeless hits.
5: She's like she used to smile way back then.
3: Classic cuento. Back to the good times.
6: Okay, FM.
3: Okay, Morning Express.
7: Gusto ko. Okay ka.

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. 8:31 in the morning. Oy, happy birthday namin kay Mia Agumni Palyado. Mia Bisa, no? Sabi ko tayo pani, greet mo tabi ako birthday ko ngunyan. Si Mia ini. Adi tabi kay Elmer Palyado Bisa. Magayon tabi ang dulo tabi ni Elmer Bisa. Palyado. Palyado, good morning. And also sa akong tabi si Mia. Ayan. Mia and Palyado Bisa. Good morning. Napansagan si Elmer Bisa tabi kay Palyado. Ha? Palyado Elmer. Hello tabi kay Selena Salvo and also kay Jessa Baranda, kay Rosalie Buban and Gen Binalia. Good morning. And also Joel Abocado. Hello po. Masayang umaga kay Manay Mariel Barbacena Nunez and Beth Bustamante. Good morning. Sige. And 8:32 na po ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa
3: Okay FM.
4: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon aras 8 kiaga hasta alas 7 kibanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
5: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly Moradas Lechon. Unang kagat, malutong na balat. Laman na kaisara. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Regal Bay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang aming Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all occasion.
6: Hanap po ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa WEMS Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. WEMS Meat Shop located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210 and M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. WEMS Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact Parts and Accessories at 0917-707-1058 and Customer Relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padadami ka mo.
4: Good morning, madam. Anong pangalan mo?
5: My name is Rosita Villagracia.
4: Ano yung kwento mo sa kape? Sugat mo na hindi gumagaling.
5: Gumaling na siya, ma'am. Nawala na siya. Ako kasi, ma'am, takot ako sa sugat.
4: Malaki ba yon?
5: Opo, ma'am. Lumaki kasi di nga ako makalapad.
4: Mamaga?
5: Dalawang stopin lang ko ang nainom ko noon. Nawala na siya.
6: Ang Insula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: And baso na tabi ang tambalang Double D. Happy birthday! Wen Morada, Haberday, Haberday, Haberday!

0: Since open, Ramen Ko Tahoe Road.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa Casey.
2: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

0: inyo mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-joy ride on OKFM. It's Casey!
1: Yes, maganda morning! Ngayon na bawal po ang tabang double D.
2: Dalugdog and Diyos at Casey. Ngunyan tabi na Monday, September 28, 2026.
1: Yes, ako, mainit po ang weather natin today.
2: Oo.
1: Kakaloka, Lunes na Lunes. Talagang tagaktak na kaagad ang pawis natin kahit wala pa tayo nagagawa sa buhay.
2: Pero na summer a day.
1: Kereka.
2: By the way, babak ni Diyos at Casey. Kaya pala half day today.
1: Mm.
2: 1 p.m. Monday to observe the 34th National Family Week.
1: Yes. And ayan yung kainang pamilya ang mahalaga din.
2: Yes. Ayan,
1: bahagi po yan ng National Family Week. So kung kayo po may mga transaksyon sa gobyerno, naku, gawin nyo po yan ngayong umaga kasi half day lang po sila.
2: Yes. Sila
1: diba? Wala. Hanggang alauna lang sila mga B. So kung may mga transaksyon kayo, naku, gora na. Siyempre, uuwi ang mga yan. Diba? Siyempre, kailangang pahalagahan ang family. At siyempre, yung mga hindi naman parte ng gobyerno. Wala na tayo kasali.
2: Parte pa rin kayo ng family.
1: Pero pwede kayong pwede kayong muna maaga. Diba?
2: Oh, sige.
1: And syempre, ibaba muna ang mga cellphones at kumaing sabay-sabay. Ayan, sa hapag kasama ang family.
2: Makikaon kita kay Juan Morada.
1: Ay nga pala, happy birthday. Nakakaloka kanina. Birthday? Nasa banyo ako, naliligo ako ngayon. Nagkukusot ako ng ganyan. Tumatawag si Sir Wen.
2: Oh.
1: Akala ko, ay sabi ko, ano kaya si Sir Wen? Di, pagkatapos ko maligo, sabi ko, Sir Wen, why? Ay, pinangaya ka mo sa stasyon?
2: Oo. Oh.
1: Mapadrangaya akong lunch. Sabi ko, bakit? Birthday mo? Amo kaya? Ay, happy birthday po kay Sir Wen Morada.
2: Ano,
1: 61. Si Sir Wen. Yes. And happy birthday po, Sir Wen. And wala pa man dito, talaga kami nagpapasalamat na po dahil mga tsanggutom na naman po ang mababahog. Ngunyan tabing pagkaal daw.
2: Pwede.
1: Salvado na naman kita, Nono. Dahil birthday today ni Sir Wen. Actually, pupunta ako sa kanila mamaya. Hindi ko alam na birthday niya, pero pumunta talaga ako sa Casa Lorenzo.
2: Happy birthday!
1: Kasi may aasikasuhin akong ganap dood. Ay, text kay 709-310-6767-2. Kami po ang bahala sa umaga niya, Korubay. Ang sa tuyang mga pataratara. And of course, ang sa tuyang mga kansyon dahil gusto ko.
2: Okay ka.

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry

right music para sa masarap na kwentuhan. Okay, FM! Joyride!

0: Mong Meat Shop. Nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Karata ka mahihiling na nakasmile. Gusto ta kang iiba?
5: Oh, nata, single ka?
4: Bako, dentista kaya ako.
6: Ang galo mo, grabe na.
7: Hello mga moms! Naku, may kukwento ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun! Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit. Yung pabalik-balik, imagine, nag-a-adlib ako. Tapos, kailangan kong tumigil. Kasi, ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, The End ang maplemang ubo sa Sulmix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid ba ang Sulmix Advance with Zinc? 3 times a day, The End ang ubong may plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sulmix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. That's Brian White sa kanyang God Gave Me You. Oras po natin, it's 11 minutes makalipas sa ang nakuluntabing patara-tara na 10 in the morning. Siyempre kasama niyo pa rin po, Joss, si Casey. Ay, pasadahan ko pa ang ilan sa inyong mga text messages. Baka naman kasi magtampo na kayo sa akin. Shoutout po sa mga takot sa Agom Party List. Salamat, galing kay Richard Gomez. Ayan, sige, good morning. And shout out kay Jade Banwa. Snabo na, tama fiesta na sa Santo Domingo. Sa Domingo. Ay, may mga ganun talaga. Pag mag-fiesta, hindi na kayo kilalabi, di ba?
1: Yahoo!
0: Oh, carry lang. Pakitikwil, tabi, Joss, Casey, a driver kan UV Express, kan Pilar. Plate number EVR847. Ayan, EVR847. Maraming salamat sa iyong pagtutok. And of course, ingat sa pagda-drive. Miss you na, Jossie Casey. Sige lang. Gora lang, B. And oy, batingin ko din, maaga nagpa-check ng attendance si Danny Ramville. Ayan. Sige, magandang umaga. Ayan, Danny Ramville and si Marichel. Ayan, lagi yan nandiyan. Kahit hindi nag-text, alam ko nandiyan siya. Sige, sila ano din? Sila Anna Madrona. O, di ba? Hindi ko pa nababasa yung chat mo. Pero, nabati na kita. And, speaking of bate, ayan, batiin ko lang din ang happy birthday lahat po nag-celebrate ng kanilang comple onion today. Lalong-lalo na si Sir Wen Morada. Ayan, good morning and once again, happy birthday. Magpapadala daw ng ano eh, may siya ang sponsor ng ating launch today. May palafang, may papiging si Sir Wen Morada. Ayan, maraming salamat po and more blessings to come. Thank you sa laging suporta sa OKFM. Ayan, sige po. Oras natin, 13 minutes makalipas ang alas 10. Gusto ko, okay ka.

0: 89.1.
1: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
2: Hello mga moms! Naku, may kukwento ko sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun! Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit yung pabalik-balik. Imagine, nag-a-adlib ako, tapos kailangan kong tumigil kasi ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, the end ang maplemang ubo sa Sonix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid ba ang Sonix Advance with Zinc? 3 times a day, the end ang ubong may plema. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Somix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Somix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Mr. Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang Baby Co Mini Wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby Co Mini Wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby Co Mini Wipes with Misty Fresh Scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang Baby Co Mini Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sisa!

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd Floor Biak Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Tarigal, Bay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Mga Mistel, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maagal patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Me!

0: inyo, mas gaganda kasama ang nag-iisang diyosa. Haharurot na! Tara na at maki-join right on OKFM. It's Casey!
1: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka, honest that, and it's a 15 minutes. Sa mga libas po ang nagubrubayli sa nagibisibisihan tabing Lunes. Ayan. Oy, dere-derejo pa rin po tayo sa ating pag-joyride. Gary Batabi, si Josie Casey, as in Korubay Tabi, ang mga hanap buhay, plakada. Oy, thank you nga pala ha, kay Sir Wen Morada. Nakaabot na tabi, Sir Wen, so ayuda. Ano na naman, libre doon na naman tabi at panguntuhan kan OKFM Ligaspi. Tamay padara tabi si Sir Wen Morada. May karubay patabing dinuguan. Yugon mo yan. Yugon mo yun. Diba? May padinuguan pa si Sir Wen. Once again, happy, happy birthday po, Sir Wen. And of course, lahat ng po nag-celebrate na kanilang birthday today. Happy birthday.

birthday, magpapadala dito. Wala na. Wala, kahit huli na kami sumwendo, okay lang. Salbado na eh. No? Oy, matingin ka na magandang tanghali ang mga gwardiya daw dyan sa PNR Legazpi Station. Si ano, si SG Bermas Inikan, PNR Washington Flag Stop. Ayan, hello po ah, sa inyo mga gwardiya-gwardiya ng PNR Legazpi Station. Ayan, sige, magandang umaga. And of course, maraming salamat sa inyong pag-tutok. Ayan, sige, kaway-kaway sa mga government offices at sa mga empleyado na, ayan, alauna, wala na silang pasok. Umuwi ah, baka mamaya pumunta pa kayo ng mall. Dapat daw umuwi kasi nga, para doon sa ating, ano yun, yung family, ano tawag doon, wait lang. Oo, yung ano, yung hapag, about sa hapag-hapag, chenilin. Hapag-chenilin. So, ayan, ako, dapat talaga kumain ng sabay-sabay. Oo, so, dahil maagang uuwi si Mudrax, maaga rin magluluto para later sabay-sabay silang kakain. Wow. Wow naman. Sige, dire-direcho po natin ang ating dagdugan dahil gusto ko. Okay, ka. Okay.

0: 101.1. Magbabalik kami.
1: Gusto ko? Okay ka!
2: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, diba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo.

0: Di, makulugo ng payo ko.
1: Bata, down ta ako ta na mag-shopping.
0: Ah, shopping? Joke man sana, Bi. Joke man sana.
1: Ako man. Nag-joke man sana.
2: Okay, FM! Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay,

0: Ano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sangkot, Birak, Asin, Biga, Catanduanes. Bukas indapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kimanggi, Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kaipuhan na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
5: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's Complete Bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

DJ Ruel sa kanyang pumipitik. Pumipitik! Nagbibinata si Casey, pumipiyak. Pumipiyak, bumabayo. Pumipitik, bumabayo ang title niya. Honest Bonet, and it's 14 minutes before sumabit ang alas 12. Ati Casey, sa iba nga ni alas 10 pa sana, naguruli na, naglagbook sa na. Uto na. Kawa, hindi ka sure. Ay, abangan nyo na ba susunod Sugar Azucar para po yung sweet lunch break hanggang sweet afternoon. Sa aga naman tabi kita mag-arangawain. Babay na. And lagi natandaan, God loves you. Bye. Again, happy birthday kay Sir Wen Morada.

0: sa Miguel Foods.
1: Hanap pa ba yung fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wem's Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May nakaduty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wem's Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wem's Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

0: Lunch time till break time. Lahat ng yan, gusto mong i-mine. Mahamiso ng mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.
1: This is International.

0: tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo.
1: Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.

0: ikaw.
1: 97.1 OKFM. Gusto ho? Okay ka. Uy, happy Monday, sugar, from Daddy Reb, Mommy Let, and Ati Rehanj.
2: Wow!
1: Yan, sa mga okay po natin from Hanj Refreshment Kiosk. Located po sila. Dyan po naman every day sa Legazpi Night Market. And dyan po naman sa Tamauyan, Legazpi City. So, itry nyo ha, yung ating Hanj Refreshment Kiosk. Alright, and magandang tanghali, sugar. Hi sa mama ko, si Lidia Luterte from Lorna, Bacalya. Sweet lunch break pa po with Sugar Azucar at exactly 46 minutes after 12. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati nito ho, ECG, X-ray at libreng gamot. Bisitahin niyo po sila sa Quezon Avenue near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
3: Okay, okay, okay, FM.
2: Gusto ko, okay ka.

0: Uyan na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho? Okay ka. It's exactly 16 minutes after 1. And time check is brought to you by Rice Coffee Mix. Rice Coffee Mix 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Magandang hapon po sa kanilang lahat right after sweet lunch break. Of course, tuloy-tuloy ang tamis ng inyong araw, mga okay.
1: Yay!
0: With sweet afternoons. Nako, eto magugulat po kayo, ha? Sa balita, kalalabas pa lang today, ang ating Olympic and Asian gold medalist na gymnast na si Caloy Yulo or Carlos Yulo ay engaged na kay Chloe San Jose.
2: You can do it!
0: Ang engagement, of course, nakaraang 9 months ago na nag-propose itong si, recall this one, Carlos Yulo kay Chloe San Jose. And they're now engaged, mga ka-okay.
1: Wow!
0: Alright, revealing that, he proposed to Chloe noong December
2: 18, 2025.
0: So, congratulations kay Carlos Yulo, ha? Tsaka kay Chloe San Jose, o, diba? A very intriguing couple, mga ka-okay. Ayan na naman, parang feeling ko biglang na high blood na naman ang Team Luzartan. Kung hindi naman Team Luzartan, ang tawag sa kanila, Luzartan Warriors. Actually, for those hindi po alam ang ibig sabihin ng Team Luzartan, ang Team Luzartan or Luzartan Warriors ay mga taong kumakampi o aktibong nagtatanggol sa panig ng ina ni Carlos Yulo na si Angelica Yulo.
2: Aww.
0: Lalo na sa social media discussions tungkol sa pamilya Yulo. Kung matatandaan po natin, di ba? Talagang nagkakabangayan tong si Mami Angelica Yulo. Na para simbagon man ini si Chloe San Jose, mga okay, no? Para simbagon man sa ina ni Carlos Yulo. Kasi nga, sinasabing parang nagagalaw daw ng nanay ni Carlos Yulo yung kanyang mga premyo or yung pera. O, diba? Tawag nito. So, ngayon nga, nung pag-uwi ni Carlos Yulo tapos si Chloe San Jose after the Asian Games, nag-post, diba, na thank you to my chosen family. Kasi nga, sinuprise nitong family ni Chloe San Jose, itong si Carlos Yulo, nung umuwi sila after winning 2 golds sa Asian Games, mga ka-okay. And ito nga, habang nag-i-engage or habang busy-busy sa surprise, yung nanay at tatay naman ni Carlos Yulo nag-live sa Divisoria, o, diba? Nag-live selling, mga ka-okay, no? Pero ako, I'm still praying na sana dumating yung punto sa buhay nila na, you know, kahit nga napaka-messy nitong sitwasyon nila, sana magkabalik-balik sila bilang pamilya. Kaya nga, bilib na bilib ako kay Manny Pacquiao, mga ka-okay.
3: Naayot mo, sugar!
0: Diba? Daw aagarotig sasapian si Mami Junisha sa may, sa labas ng ring. Diba? Na parang may daladalang usaryo. Pero si Manny Pacquiao, hindi niya pa rin na, kinakalimutan yung nanay or Mami Dina or Mami Junisha, diba? Compared itong sitwasyon ni Carlos Yulo at kanyang pamilya, mga ka-okay, diba? So good luck na lang, Team Luzartan, ha? Alam naman natin, ang Luzartan ay isang gamot na ginagamit para sa high blood pressure. Okay, feeling ko kung may Team Luzartan, may magkakaroon ng Team Amlodipine, o, diba? Para dalawang ano na sila, dalawang panig. Yung Team Lozardan doon sa nanay at tatay ni Carlos Chulo. Yung Team Amludipi naman kay Chloe San Jose. Para kay Carlos Chulo. Ano ba? Parang sugar, para kami na high blood sa'yo. Sige, sabatiin natin mga ka-okay natin dyan sa 101 Shopping Mall.
1: Wow.
0: Lalong-lalo kay Amigong June Watiwat. Ayan na, mga ka-okay natin sa Mauyod, Legazpi City. Lalong-lalo na kay Amigong Eduardo Ludovice. Basta mga taga Mauyod, gusto ko, okay ka.
1: Sugar, asukar.
4: Okay ka.

0: Pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
0: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
0: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
2: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
3: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 19.

0: Uya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamison ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ho? Okay ka. There you go. Stevie B, When I Dream About You. Naho? When I dream about you, parang feeling ko babangungutin na ako, di ba? Yan yung sinasabi mo pag napapanaginipan mo yung ex-girlfriend or ex-boyfriend mo.
1: Aww.
0: Nangyayari ba yun sa inyo? I mean, dumaan ba yun sa ano, sa mga panaginip ninyo? Biglang nagparamdam si ex mo, pero nga lang, sa panaginip lang. Ano-ano bang lumabas sa panaginip mo? Bakit nagpakita yung ex mo sa iyo, ha? Sugar, parang ayaw ko nang matulog ulit. Grabe siya, oh. Pero may mga panaginip na ano, di ba? Parang gusto mong balik-balikan. Ano ho? There are dreams. Naho, ako relate na relate ako dyan. May nag-bisita sa akin nakaraang week, mga ka-okay, di ba? Kaya bumisita ako sa kanya. Alright. Bakit kaya yung jowa ko attitude na attitude sa panaginip ko? Day mo na kaya tigibisita, sugar. Sorry na baby, na busy kasi kami sa KBP 2-day seminar namin last week. Alright, pero may mga taong, di ba, pag nananaginip, parang nangiturugan eh kung araw ngayon kainit. Anong numero ngayon iyan, di ba? Yan, napangiturugan ngayon kung araw ngayon kainit. Tia, ano ngayang numero ngayon kaito, di ba? Payaan ko lamang ngayon, oh. Ikilala kayong gano'n, yung bawat panaginip, tinatanong anong numero yun. Baka malay nyo kayong manalo ng 200 million pesos.
2: Wow!
0: Sa loto, mga ka-okay. Magkano na ba yung winning prize? Siguro mga nasa 200 million na ano. Alright, sige, balitaan ko po kayo kung magkano na yung jackpot prize sa loto, mga ka-okay. Pero feeling ka, mga around ganun, 200 million, mga ka-okay. Nako, pa, feeling ko ako na yun. Feeling ko para sa akin na yun. Diba? Kahit hindi ako tumataya. Paano ka mamamananalo sa Lotto Sugar? Hindi ka naman nagtataya. Hindi ka naman tumataya. Third and final hour of Sweet Afternoon sa nag-oras sa buong Pilipinas. 20 minutes after 2. And time check ay hatid po sa atin ng Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa.
3: Sugar... Asukar!
4: Okay ka!
5: This song is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Music on. Hydration on. Rise to the summit with Summit Water.

0: Idong ka pa ka-partner na mahigon sa
1: Ahoy!
0: Maski mga sawi, mabapataghoy. Anduro Deji na sigurado mong masasakyan. Pag siya ang magpatarihit, sigurado ika mapapapikir. Kakangiri. On OKFM, it's Kapa Morgan.
1: Morganatic!

0: magandang hapon! It's now 16 minutes makalipas ang 3 p.m. Kamusta po kayo? Kamusta naging weekend nyo? Sana naman okay na okay, ano? Sana, syempre, alright na alright. And, yan, sana naging memorable po ang inyong naging weekend. And sige, ituloy natin ang saya at ligaya. Making tutok-tutok dito po sa ating program na Rush Hour ngayong araw ng Lunes, September 28, 2026. Nagbabalik po ang inyong kapasadang cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan na habang nagugurang, mas minalupit sa Tirikwilan. And para sa Tirikwilan po, aram na din do ha. 0931-106-7672, 0994-467-9117. Pwede man tabi sa kuyang Kapa Morgan Facebook page. And as usual, ako na po ang bahala. Kan music, buda dita Consuelo. Sa Mirindalan, bahala naman kamo.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. Ohoy! Shout out sa mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated. Ayan, lalo ko na kina Ma'am Grace. Ma'am Grace, marina hapon po. And Boss Cesar. And sa mga nagagandahan at nagcha-charminga ng mga sales ladies ng CM Velasco Enterprises Incorporated. Yan sa Anislag Branch po, especially sa Purok 3 and sa bago nila sa Purok 5. Hello po! And syempre pa, mga taga, ano, baka naman magtampo, ano, mga taga San Roque Branch ng Daraga. And of course, dyan sa San Vicente Castilla, Sorsogon. Ayun, so sige. And siya nga pala, Haberday! Sa lahat ng mga may birthday ngayon, lalong-lalo na kay Chowen Morada. Ayan, ng Moradas. Ano? Ayan, Morada Meat Shop. At madami kasing ano to, mga negosyo si Chowen Morada eh. Ayan, Chowen, happy birthday from all of us here. Parang ano mo na rin kami, ka-partner mo na rin kami, di ba? Ka-partner ka na rin namin. Ayan, Chowen Morada, happy birthday. All right? And siya nga pala, may survey kita ko niya na hapon, ano? Survey man sana. Ano ang madalas mong nalilingawan? Ano ang madalas mong nalilingawan? Sabi ni Iris Moratillo Estera, antipara po ang pirmi kong nalilingawan. Ito pala, nasa payo ko man sana. Ayan, simbag ko man, nakaka-relate ako dyan. Taka ko mahilig man, taka ko gamit ko man sana, reading glass. Tapag dahil ko nag-reading glass, dahil ko na inimamaana na computer degree sa ampangan ko. Mamamaanan ko pa man, pero dahil ko na mababasa. Minsan, ano sa antipara ko? Ito pala, nasa payo man sana, ginibong turban. Ano? So, nakaka-relate ako dyan sa'yo, Iris Estera. So, madalas niyang makalimutan yung antipara o salamin na niya o masalatabi nakaturban sa payo niya.
1: OKFM! Gusto ko, okay ka.
2: This song is brought to you by
3: RightMed. De kalidad asin abot kayang bulong, pirito asin hagadon. Basta RightMed. Tagustumi na marahay ka mo.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: at magka-premyo raffle premal season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premyo Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2020.

0: 4:17 ang oras. Mga kapa, naka-okay. Good afternoon once again and welcome po sa satuyang second round rush hour kasama si Kapa Morgan. Kunyan, anong kuyan at si Ripunta Digdi? Pero maula pa, no? Mapanginuro na hapon. Pero so far, Digdi sa Muya, dahil managuuran, inda ko sana dyan sa Indo. Ayan. Again, may survey po kita, ha? Survey man sana. Ano ang pirmi mo tabing nalilingawan? Ayan, sabi ni Lorna Bacalia, para sa kuya po, payong ang pirmi kong nalilingawan. Pigpaparahanap ko, ikim-ikim ko man sana palan. Kaya ka-relate man ako sa mga araw kaya. Minsan, dagito na ako kakahanap. Uto palan, kapot-kapot ko man sana. O ay ka palan, ikim-ikim mo man sa payong. Sige mo man hanap. Ha? Rinibok mo na gabos na pamilya. Pati sa mga past nindo ni Agu mo nakaluwas na. So mga naging issue nindo ni Agu mo nakaluwas na por dahil sa payong na ikim-ikim mo man sana pala. Ayan, sige. Maray na po sa imo, Lorna Bacalia. Salamat abi sa pag-comment sa satuyang survey man sana. Ayan, sige. Simbag na po kamo sa survey man sana. Tanganing ma-priority ko man po kamo. Ano na maikurahaw digdi sa satuyang program na Rush Hour. Ayan, si Annabel Tagum, yung man sa iya, parehas kay Iris Casobago na salamin o antipara. Ang pirmi niya man tabing nalilingawan. Ayan, sige. Dakol na ano, ang sa mga nag-aaranti para na, sigurado ako, pirmi yan nagkakaralingawan. Dakol ang problema pag nalilingawan ng antipara. Ta, paano pa? Paano mo mapaparong? Paano mo mababasa ang mga dapat mong basahon, di ba? Ayan. So, sige. O, ikaw man din nag-text o nagsimbag man sa tuyang survey man sana. Bernal, ilingon ta. Aha. Alat. Maray na hapon po. Ang simbag ko tabi sa pirming nalilingawan ang pag-inom kan bulong. Aww. Ay, bata, importante yun man agad iyan. Na dapat, kung sinabi kang doktor na 3 times a day, dapat 3 times a day talaga. So, ikaw, pirmi mong nalilingawan ang pag-inom kang bulong o pills. Lalo na pag warang alarm. Ah, kay Pon talaga. May alarm, ano. Malingawong ka man talaga. Ade, welcome to the club. Ayan, shout out po sa mga kawork ko. Mga Marco Guapito Porket Ma Piesta sa sentro kang Santo Domingo, Albay. Ayan, dain na naman na mamansin. Oh, nagpapadagaw kayo ni CB. Namalingawon. Pero may kakalingaw kapag inom kan sa iyang bulong. Bulong sa heartbreak. Na heartbreak si B. Dahil joke lang. Hindi ko anong pigil ka ng bulong na ano ah, pero binyang nalingawan. Siguro ko 3 times a day man iyan. Shout out Tignit Abi Kapa Morgan sa ano din eh, Crusada. Kila Jennifer, Soren, Grace, Ronel, Ariel, Julie, Gerald, kay Tope. And thank you so much po. Solid ka okay. Kami dito sa Crusada. From Gemma Gonzalez. Maraming thank you, Ma'am Gemma. It's now 4:21 in the afternoon. At ang oras, hatid sa inyo ng
1: Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Looking for a brand new motorcycle that's affordable, reliable, and packed with amazing freebies? Visit DoXM Incorporated Daraga Brand, your trusted motorcycle dealer. Choose from top motorcycle brands and models such as Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. And here's the exciting part. For every motorcycle purchase, you can enjoy big discount and exciting freebies, including free helmet, free t-shirt or sweatshirt, free gasoline, free first LTO registration, free TPL insurance, plus easy installment plans with affordable monthly payment. So what are you waiting for? Visit DoXM Incorporated Daraga, Sitio Pag-asa, Barangay San Roque, Daraga Albay today. And ride home your dream motorcycle. DUEK.
2: Make every event a little more sweeter. Breeze Candyland, your sweet partner for every celebration. Choose from a wide variety of affordable candies. Available in wholesale and retail. Perfect for party favors, giveaways, and every kiddo's happy moments. Our Candyland is located along Rizal Street, Sagpon, Legazpi City, near Nivera Institute. Breeze Candyland, where every celebration becomes a little more sweeter.
3: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Sisa Resto Bar.
1: Located at 2nd floor BIEC Realty Corporation Building.
0: Lakandula Drive, Tagas, Darigal, Bay.
1: For promos, visit their FB page.
0: Sisa Resto Bar.
2: Pipay?
3: Oh, ano na naman ang tigigibo mo, Digdi?
2: Ora man, madalaw man sa nakuta ako sa imo.
3: Dalaw lang, ah? Adyan kaan, bit-bit muna naman dyan ang mga masitas ko.
4: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
5: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
6: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That's Bruno Mars and Risk It All.
1: That song was brought to you by DoExam Incorporated Daraga and BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: 97.1
3: Magbabalik kami.
2: OKFM.
3: Gusto ko, okay ka.
0: Ohoy! Makonsulihon ang saro sa mga comment na permi niyang nalilingawangan. Abangan nindo tabi. Diyan sana ka mo.

0: ini pada iurulak ko ini purbarik pada. Okay,
1: FM. Estudyante, teacher, working professional na looking for quality laptop, tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Ligas Pacific. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
2: Hanap niyo ba ang lechon para sa kahit anong handaan? Huwag nang mag-alala. Heto na ang katakam-takam, kalutong-lutong, at malinamnam na Lakasa de Lechon. Formerly, Moradas Lechon. Unang kaga at malutong na balat. Laman na kay sarap. Siguradong mapapawaw ang iyong mga bisita. Matatagpuan sa market site na Rega Albay. Para sa orders at inquiries, tumawag lang sa 0968-435-8002. Maaari din ikota ang Casa Lorenzo sa 0928-660-4433 o kaya naman sa 0915-631-5769 o ilike ang ating Facebook page La Casa de Lechon. Lechon for all location.
3: Hello po, I'm Dalugdug Jason. Sure ako na igwadigding medyo may usual behavior na mago mag-inom kibulong, pigalat ko na mag-grabe bago agapan. Dahil pwede na daa sa para-stress sana. Patubig-tubig o kung anong home remedies. Alagad habo man nabayaan kan si ipon. O ano, I am reminding you po na ang delayed medication na itabi nakakatawang para mawaraan si ipon. Sa oras na makamati kienot na sintomas sin si ipon, mag-Neusep C Plus with zinc na. Mantang tigpaparapahaloy kaya, mas nagdadakul na si ipon virus sa hawak na pwede pang makaulagit sa iba. Sa mga enot aldaw kan sintomas, yaon man dyan ang pinakadakul na si ipon virus kaya dapat aga pa natulos. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Taba nga ni mas marikas maray sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay as in matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa as in mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos man makakabalik sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, mag-Neusep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Yeah.

0: Dari 7.1 OK FM. Gusto ko, OK ka. Ohoy! Keribanan po nito ako, si Kapak Morgan, digdi sa Rush Hour. And that was the music of OMC. And yeah, How Bizarre. Yan po ang title niyan. And that song was brought to you by
1: Right Med. De kalidad as in abot kayang bulong, piriton as in hagadon. Basta Right Med. Tagustumi na marahay ka mo.
0: Ohoy! Balikan na po ang ibang mga comments sa tuyang survey mansana. Ano ang madalas o puro pirmimong nalilingawan? Ayan, sabi ni Benny Liaguno. Maray na hapon ka pa, Morgan. Madalas ko pong malingawan, so susi na daradara ko. Na para nagkuha akong payong ta nag-uran, hinanap ko na kung sain nasususi. Oh. Sain mo na ako ah. Ah, siguro sa susunod na mga kabanata, ano? Benny Liaguno. Ako nangyayari man sa kuya, madalas man niya na may saro akong bagay na, limbawa, kapot-kapot ko na. Tapos na tuon so atensyon ko sa saro pang bagay na importante man. Lingaw ko na sa saro. Gari araw ganyan nangyari sa imo, Benny Liaguno. Ano? Di medyo maugma ako ta. At least day man pala na ako nagsusulo. Dakul man pala kita. Na mga malingaw na. Ayan, sige. Salamat, Abi. Benny Liaguno. And shout out sa pamilya mo, ha? Okay? And si Saipan, may mga comment digdi. Yan ako na po ang i-priority ta, no? Ang nalilingawan ko, Tabi, kapak Morgan, sabi ni Alan Simini, iyo po ang sa kuyang edad. O di maray! Kung lingaw mo na ang edad mo... Kapag ginapot ka, di, inda nga ya, kumpira na ako. Sinda na mag-isip, ano, kung saan ka na namumugtak sa 50 o 60. Kaya alam kong nasa 30 ka pa man sana, lugi ka. Anyway, sige, Alan, si Mini, salamat. Pirmi mong nalilingawan ang edad mo. Magkatakot na ini. Ano na daw ang sunod kayong malilingawan? Sige, alat. Sabi man ni Christy Ibarra, kapak Morgan, nagpapagreet. Pakigreet po ang mga taga Fidel Sortida SDA, lalo na po sa Nabio family. Ako man po, ang permi ko man na nalilingawan tabi, so wallet ko, maray sana kung may laog. Dahil manda ang laog. Pero permi niya, kaya mampirmi mong nalilingawan, tadaing laog. Pero kung ang laog, kung ang wallet, perming may manan ribo lamang, ay hinda. Perming nakasuksok sa brief. Hello? Di pa siguro marayan eh. Kaya mo mampalan, perming nalilingawan, tadaing laog. Pero maski daing laog yan na kwarta, ano, importante yan. Tanyaon dyan, so ATM card. Ang laog kan ATM card mo, siguro milyones. Kaya dahil mo nang paglingawan, pagparalingaw-lingawan yan na wallet mo, ha? Christy, Ibarra, maray na hapon na lang sa inyo dyan sa SDA, sa Fidel Sortida. Okay, so iba tabi na mga comments, taon-taon naman. It's now 4:51.
2: This time check is brought to you by
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. 97.1
4: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer and Relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo!
5: Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
4: At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipinas.
5: Visit our branches in Kabangan, Legazpi City, right in front of Banco Central ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi Branch, on the second floor level. Our Pidoran Branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true.
6: Months na. Kaliwat kala na naman ang party sa reunion at picture-picture. Anhapot. Ready na daw ang smile mo. Ang jahe naman kung ang pretty mo nga pero yung teeth mo may chismis.
7: Oh no!
6: Pero don't worry. Daraga Polydental Center ang sagot dyan. Smile while you still can. Meron silang lahat ng klaseng dental services tulad ng buno, restoration, cleaning, pustiso, braces at marami pang iba. Pa-schedule na at magpa-check up sa Daraga Polydental Center sa Unit of Ligas. And soon to open, Daraga Polydental Center in LCC Daraga. Daraga Polydental Center. Smile while you still can.
8: Honey, kung may wish ka, ano ito?
9: Sana gabos na lalaki, may agum na arog mo.
8: Talaga? Ganun ba ako ka-perfect?
9: Ha? Bako? Kari kaya bako mampatas na ako sanan maasa parki arog ka ini?

0: isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Life.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!
3: Okay, FM Exclusive!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Yes, we're paying tribute. Yes, para kay Chad Gilbert, the lead guitarist and founding member ng Newfound Glory. At siya din ang nagsulat ng song na yan, My Friends Over You, na inihatid sa inyo ng
1: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
2: And Bioflu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
3: Gusto ko. Okay ka.
0: Ayun. Sabi ko nga, we paid tribute to Chad Gilbert, yung lead guitarist and founding member ng Newfound Glory, by playing that song para sa inyo. Dahil sumakabilang buhay na po siya. Siguro yung mga fans ng Newfound Glory alam na yan, ano? September 20, sa edad na 45. Ayan, pero matagal na din daw na lumaban itong si Chad Gilbert sa sakit na cancer. At yun, namaya pa siya noong September 20, habang natutulog kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mother o nanay. Pero ngayong araw na ito, ha, September 28 to 29, may tribute shows ang Newfound Glory sa Disney Epcot. Kasi ano, itong si Chad Gilbert ay talagang fan ng Disney. Kaya gusto nilang tumugtog doon. Actually, nung nabubuhay pa itong si ano, si Chad Gilbert, ay gustong-gusto niyang tumugtog doon sa ano, sa Disney Epcot, kaya they will have a tribute show ngayong araw, itong araw na to, itong date na to, 28-29. At sabi ng banda, every note daw ay para kay Chad. A little trivia para po sa inyo. And yun nga, magbibigay pugay sa nabayapang si Chad Gilbert ng Newfound Glory. Alright, it's now 5:21. Rakrakan mode na po tayo, ha, dito sa ating program kasama si Kapa Morgan. And once again, magandang hapon kay Cap Mike Rodriguesa and kay Wad Jules Martinez dyan sa Binitayan. At marina hapon naman tabi sa gabos ng mga nakatutok sa tuya ngunyan dyan sa Barangay Binitayan, kan Daraga. Okay? Sige, mamaya ako nababasahin yung iba pang mga pagtikwil. Pero tikwil ko na muna si Idol Chismin Dinilya. Nagahalat. Idol Chismin Dinilya. Siguro papauli na naman sa halik sa trabaho. Ano? And kabos po na naman nagmamaneho sa mga oras na ini. Eyes on the road. Alright. Sige, it's now 5:21 in the afternoon. Kariban ang pamampo ginaray si Kapa Morgan. And ang time check ay inihatid sa inyo ng
2: Blemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
0: Okay, FM! Ohoy! Tikwilon tatabi ang mga taga Sisa Resto Bar. Yan dyan si Sir, Sir Andy. Ayan, mga taga Sisa Resto Bar, maray na hapon po sa indo. And syempre, mga taga Base.
4: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Digaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one!

0: gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan, huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.
1: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
2: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
1: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
2: Oh.
1: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
4: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
5: Paribibeng!
6: Ah!
5: Iba na yung dawag ko?
6: Masaya na naman kita.
5: Mabakal ako keep ang plaster degree sa bitis ko ta pinuloy ka ako kasubangge.
6: Pinuloy ka't ka kasubangge? Eta man.
5: May liga baga? Kaintra baga ko sa liga?
6: Usa ka, eta ka mapupulikaton, bangko ka baga?
5: Iyon na nga ni. Sisa man ang depulikaton ka to? Bangko na sa na nga ni. Wala pag ito kawan.
7: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic uni na sa Legazpi, Asindaraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o hagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin igwamang branches sa Daraga sa Taning Kandaraga Doctors Hospital with new branch in Tabaco City, Ampangsana kang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadire o kapamilya dahil pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
9: Listoon si Padikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa, inagda siya ni Padinya bako para mag-happy-happy, kundi para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Padi na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose Biogesic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Okay.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Hello kay Delia Dion ng ma nito. Ang madalas ko pong malingawan, wallet. Yan man ang pirmi niya tabing nalilingawan ang sa iyang wallet. Sabi ko man nga ni, pag pirming nalilingawan ang wallet, ano iyan? Maluya ang laog. Tapirming nalilingawan eh. Kumbaga, burubali wala sa nata. Ano man nga iya? Dahil man na mawara duman.

0: ka.
1: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
0: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
2: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
3: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw ka daw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
4: Ayang sayo niya, bakit kaya?
5: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. Yan po ang In Excess with a new sensation. Ayan. Sa pagpasok natin dito sa ating fourth and final round ng ating rush hour ngayong September 28, 2026. Ayan. And once again, happy birthday kay Chuwen Morada. Ayan, Chuwen Morada ng Casa Lorenzo and Morada Michap. Ayan. And iba pa ano, dyan sa, ano to, Hiraya. Diyan sa YCP, ano, sa iya pa yan. Ayan, happy birthday once again, Chuwen Morada. Ayan. Pero, aram nindo, initrivia, ha? Noong September 28, 1928, may sarong scientist na si Alexander Fleming ang ngaran. Baka pistado nindo, Alexander Fleming, 1928, ha? September 28, araw kayo ng petsa. Na lingawan niya databi maghugas ning sa iyang pinagkaunan ng bakterya. Pagbalik niya, may amag na. Oh. Binakterya so kinaunan niya, inamag na. At iyo pala nito so magiging paagi tanganing madiskubre ang pigapod na penicillin. Ha? Yan po ang bulong na nakaligtas kimilyong-milyong buhay ang penicillin dahil sa nalingawan na ano kinauna na inamag. Imagine that, ano? Ayan. A bit of trivia po para sa endo mo niya na pagkabanggi. At habang dami ka mo dyan nag-preparar, naghihanda kan sa indong pamanggihan. It is now 18 minutes makalipas ang 6 p.m. Mabasa pa ako kan sa inyong mga comments sa tuyang survey man sana. Ano ang puro pirmin indong nalilingawan?

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That's Queen and Friends Will Be Friends. Ayan, kahit siguro mag-away yung mag-friend, ano, at the end of the day, friends pa rin sila. Yan ay katotohanan, ano. Maski kura, no, kaya pag-abot kang oras, mag-friends manggaray kita. Yan ang magayon, ano. Natural lang sa mag-aramigo, maski nga sa mag-agong, baga, nag-iiwal, di ba? Ha?
1: Kung ano naan?
0: At ayun baga, Chadore?
1: Taman ang tabil.
0: Nagpapaliwanag man sa natabi ako, Chadore. Na maski nga sa mag-agong, nag-iiwal, ano pa daw sa mga mag-friends sana? Sabi nga, mag-jowa ka mo. Dahil nga, mag-friends man sana kami. Pero nag-iiwal man na, oh, sa mag-friends. Ayan. But friends will be friends. Take that from Queen, alright? And sa satuyang survey man sana, dakol po ang nagsimbag and dakol pa ang nyaunig di na pilitang basahon. Kaya lang, garo kapos kita sa oras. Pero ang survey question ta for today is, anong baga o ano ang permi mong nalilingawan? O ano talaga paparakpaka? ano ang permi mong nalilingawan? Ayan, sabi ni G. Abunda kang Purok 5 Binitayan. Shout out sa inyo dyan sa Purok 5 Binitayan, especially Abunda family. Sabi ni G. Abunda, ang madalas kong nalilingawan ay tabi ang lapis tapos salamin sa mata. Ayan. So, antipara man, ano? Dakol nagsabing antipara. So, inot antipara. So, masunod antipara. Ngunyan, uni antipara na naman. So, lapis tabi, nasa talinga. Tapos, so, salamin, nasa mata man sana. Ayan. Delikado. Delikado na yan pa, eh. Pag-arog kaan? So far, sa kuya, di pa man nangyari yan na ako naghahanap kang antipara ko na nyaon man sana palan sa mata. Medyo magpasantigura ka na tabi pa di pag-arog na kaya. So, delikado na yan. Pag-red-red sa po kita. Hello kay Gerard Paul Bado Andes and mga taga-Tagungtong, Taisan, Legazpi City. Marina Banggisa Indo dyan, ano, sa Sityo Tagungtong, Taisan, Legazpi City. Especially ang Bado and Andes family. Mr. Nice Guy, unyo, para sa imo. I'll be there for you by Bon Jovi. Digdi sa Rush Hour. Gusto ko, okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That's Bon Jovi with I'll Be There For You. Aba, oras na naman para kita tabi mag samu-samu. Ano? Oras di peligro na naman. And later at 7 PM, abangan po nito si Don Emilionario at ang kanyang Big Nine. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-comments sa tuyang survey mansana today. And ma-post ako ki Mas Amay sa aga. Tanganing maka-comment ka mo ki Todo-todo, ano. Maka-post, maka-comment ka mo ki ano, Mas Maaga din. Okay? And abangan na yan. And pagtukar ka yan sa tuyang programa tomorrow, Tuesday. Digni po sa Rush Hour from 3 to 7 PM. Alright? And maraming mat sala, no? Mabuelo na kasi si Don Emilionario para sa iyang programa. Kaya digni na katabi kita mga puruknitan. Itabi si Kapa Morgan. Minasabing sa aga naman.
1: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Okay, FM time. 8:50.
0: This time check is brought to you by
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
4: Okay, FM. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay. Para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Usan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax.
5: Mga nakalusugan po, sino po sila?
6: Ruby Rose po.
5: Sagasa po kayo, Ma'am Ruby Rose.
6: Aklan po.
5: Aklan, okay. Kayo po ay ilang taon na?
6: 53 po.
5: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Yes na, yes po.
5: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
6: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makapupo. Operan ako ng bituka.
5: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
6: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, na po na nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Sarong aldaw si Josephine pasiring sa USA tanganing dalawon ang sa iyang boyfriend na US Army. Nangala siya, tanayling niyang ang sa iyang boyfriend saro na sanaan bitis. Nagparahibi siya asin nag-apod sa iyang ina.
1: Mommy, my boyfriend has only 1 foot.
2: Maray nga ni Anta may 1 foot? Si Padiris mo nga ni? 3 pulgada sana?
3: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka.
4: Hi!
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
5: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
5: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
6: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na nga dito. Sige, babay na muna.
7: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
8: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping with 3 days promo for every point card in every end of the month.
9: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpag-good vibes habang nagkakape at nagme-merienda. Kaya paglabas mo, fresh na ang kotse, fresh pang isip mo. Christine Car Wash and Coffee Shop. Dito, parehong may glow ang sasakyan at ang driver. Soon to open at Lot 15, Block 6, Bitaano, Legazpi City, in front of Munica Residences, House of Maternity and Family Planning Clinic, and near Yashano Mall, going to Legazpi Water District.
10: Sis,

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

0: 97.1 ng KFM. Gusto ko, okay ka. 21 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi. Say magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi. Promise of Albay. And a happy Monday night, mga ka-okay. Hope you guys are doing fine, all is well, and having a great night. So, buka, syempre, it's low, it's strong. Mas, try yan bukas. 2 days po yan, ha? Kaya, kinaalala ko na yan ng maaga sa inyo para at least, ganilang oras alam siya na, ha? Ngayon po siya na siya kasi ibang gift. Ayan. Say hello and magandang gabi ha sa mga solid coffee po natin dyan. Yung mga nagdi-dinner po, happy happy dinner. Kaya yung mga nagdi-dinner at home, nagdi-dinner po sa indang boarding house, nagdi-dinner po dyan sa indang apartments, or eating dinner outside tonight, maybe after their work. Hello po dyan sa inyo, ha? Again, happy dinner! Para at least pag-ulit man sa iba, di ba? Mapa-ano na sana, inigdag, o di ba? Mapa-pirot, tapos nanok na. Magandang gabi and say hello na rin sa mga solid ka-okay natin dyan. Sa may night market ng Daraga. And dyan din po sa may night market ng Legazpi City. Hello po dyan sa inyo, ha? Magandang gabi! Tabanggi na on a Monday night, mga kaibahan nyo naman po, ang Don Romantico Kansaindong Radio, ang milyonaryong baku lamang suplado, Don Emilio Nari. Magdarangugan at mag-iribahan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Nine with Kuya Denden. Send na po ng inyong greetings. Open na po sa kuyang text line. Send naman po at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking every page. It's Don Emilio Nario. At pwede na din sa 97.1 OKFM Legazpi. Again, happy Monday night. It's the big night. Gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

0: Banggi sa giraray, Diyos marahay na banggi po dyan sa Indunga Boss, ha? Happy, happy Monday night. And also, hello and happy evening. Yan, so mga solid ka-okay po natin dyan sa so may barangay Pinari, barangay Kabugaw, barangay Mauyod, at dyan po sa so may barangay Tula-Tula, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo, mga solid ka-okay natin. Kumusta ang inyong Monday night dyan? Again, say hello po and happy evening sa so mga solid ka-okay po natin dyan sa so may barangay Pinari, dyan po sa may Kabugaw, barangay Mauyod at Tula-Tula, Legazpi City. And also, say hello na rin sa mga solid ka-okay natin. Yup, sa mga call center agents natin. Yan. Sa mga manlayang-layang pong BPOs, dito po yan sa Legazpi City. Later, diba, salita na naman sila, diba? May mag-off dyan, may papasok na naman. Hello po, magandang gabi. Again, say hello po. And happy evening sa mga solid ka-okay nating mga call center agents. Sa manlayang-layang pong BPOs, dito po yan sa Legazpi City o here in Albay. And also, sa mga nagbiyahe, kanina nakatutok po, magandang gabi. O ta, syempre sa iba, nasa garahe na o pag-garahe na, diba? Salamat po ha, mga solid ka-okay nating jeepney drivers. O, sa pagtutok po nindo, hali sa garahe, hanggang sa pag-garahe. Pati naman sa mga jeepney drivers natin, na biyaheng panggabi. Oo, fight-fight dyan ta sa iba dyan, ma-strike sa aga, diba? Mabawi sinabi niya ang pagkita. O, magandang gabi po dyan sa inyo, ah, mga biyaheng Daragali Gaspi. Ang daan! Oo, naglangkaw ng pamasay, ha? Isipon mo, so, biyaheng Daragali Gaspi, dating 18 pesos na. O, diba? So, Albay hanggang Legazpi, nasa 14 pesos. Oh. I don't know for sure kung matutuloy pa yan na strike bukas. Tinang natin na lang, ha? Oo, kasi may dumating na sa kanilang bagong tarifa. Diba? Understood ba? Diba? Sa mahal mo niya kan mga gasolina, ay gusto niya. Siyempre, kayo puhan naman, diba? Hello po dyan sa inyo, ha? Happy evening sa mga nagbiyahe pong jeep drivers ninyo na banggi. At tinaman sa inyo mga pasayero dyan, hello po. Magandang gabi. Tinaman sa mga biyahe jeep drivers natin going to 1st District and 3rd District ng Albay. Magandang gabi po dyan sa inyo. Pasarabay na dyan sa mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers natin dyan. Magandang gabi po, mga bossing. Sa mga tricycle drivers na yaraong pa sa Indang Paradahan, dyan po yan sa Legazpi, dyan po sa Albay, and Daraga. O sa tamang nasa Ronda na, magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga e-bikes and e-trikes, hello! Happy evening! Sa mga private vehicles and sa mga riders, lubos po kamong nasa biyahe tonight. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
1: And
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That

0: Sarong banggi kang mag-uron ang mag-agom.
1: Darling, gari may nagkimpit na saro sa mga aki ta sa wallet ko.
2: Sobra ka man! Sisalaan mo man tulo sa mga aki ta. Anong malay mo kung ako ang nagkimpit sa wallet mo?
1: Aw, sigurado ako agom na saro sa mga aki ta ang nagkua. Ta kung ika ang nagkimpit sa wallet ko, sigurado warang tada.
3: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
4: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart, Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.
5: Life.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Okay,

0: Eto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big Night!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. 21 minutes. Makaagi po ang alas 8 kaya pagkabanggi. And welcome na po sa kuyang second hour. Dito po yan sa The Big Night. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nario. Yes, hello at magandang gabi and happy, happy birthday to Sir Win Murada. Rossing, happy, happy birthday to you, ha? Sarap po nung pagkain namin. Thank you so much for the meals, okay? So, Sir Win Murada, magandang gabi po and happy, happy birthday to you, yeah. Sir Win of Casa Lorenzo, La Casa de Lechon, Wells and Murada's Meat Shop, at Iraya Milina. Again, Sir Win, bossing, happy, happy birthday to you. And also, here we go for your sets of greetings. Yes, hello and shoutout natin mga solid ka-okay natin dyan sa may Brew and Barrel. Yan, magandang gabi po dyan sa inyo. Say hello na rin sa Banwa family. Yes, hello to Fidel, Delia, to Dindo, Dave, Delphine. Hali po yan kay Darwin ng San Isidro, Santo Domingo, Albayo. Sa mga solid ka-okay natin dyan sa Brew and Barrel, hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Salamat sa pagtutok. And also, hello na rin. Yeah, sa mga solid ka-okay natin dyan sa mga Taguntong, Taysan, Legazpi City. Yeah. Sa mga solid ka-okay natin dyan, hello po. Magandang gabi. Oh, especially sa Bado at Andes family. Magandang gabi po dyan sa inyo. To Sir Jural, Paul Bado Andes, salamat sa pagtutong. And also say hi din daas sa mama ko at sa mga pinsan ko dyan sa Baskaran, Daraga, Albay. Oy, hello po dyan sa inyo, ha. Happy evening po sa mga solid talking natin dyan sa Baskaran, Daraga, Albay. Say hello na din daw po sa mama ko at sa mga pinsan ko. So, hali po yan kay Miss Lorna Bacalya. Salamat po for tuning in. Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings. At send lamang po yan at 00931-1067672. 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking MB page. It's Don Emilio Nario. At pwede pa sa 97.1 OKFM Ligas. Gusto ko, okay ka.
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: And
5: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.

late night friend ba ka mo? Music na hatid, love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo. At feels

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 18 minutes, magagi po ang 9 kaya pagkabanggi. So welcome na po sa kuyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Dito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. At kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Nari. Yes, hello at magandang gabi. Yan sa mga solid coffee po natin dyan sa Hydromax Water Refilling Station. Ha? Mga solid coffee natin dyan sa Culiat, Daragalbay. Say hi also to Attorney Sis, yeah, to Attorney Rachel Laurinaria. Magandang gabi po dyan, sis. Okay, Attorney. Salamat for always tuning in. Ha? Again, say hello sa mga solid coffee po natin dyan sa Hydromax Water Refilling Station. Ha? At sa mga solid coffee natin, dyan po yan sa May Culiat, Daraga Albay. And also, say hi din dyan naman po sa mga taga, mga solid coffee natin dyan sa Calbayog at sa mga taga Pilar, Sorsogon. Say hi to Ma'am Girlie at sa sayo po mga pag-iriba dyan. Salamat po for always tuning in and happy evening. And syempre, say hello na din yan sa mga solid coffee natin dyan sa may King Store and Bakery. Magandang gabi po dyan sa inyo. Thank you po for always tuning in. Yeah, say hi to Ma'am Nez Arimado. To Eden Daya, sa lahat ng staff and customers, magandang gabi po dyan sa inyo. Ha? Salamat. And requesting for the song, Desert Moon. Sige, try natin to play yan. Okay? And also sa Gribialde family, magandang gabi po, ma'am. Yes, hello to Ma'am Joy, to Sir Gribialde. At sa mga kids na sina Sugar, Samantha, Stacy and Adi Boy, ha? Gribialde family, maraming salamat po, ha? Ma'am Joy, magandang gabi po, ha? Send lamang po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672, 0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nario. At pwede pa din sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. It's 18 minutes before hitting 10 in the evening. And here we go for your last batch of greetings here on my show tonight. Yeah, say hello. Yeah, sa mga solid ka, okay po natin dyan. Sa may, saan nga to? San Joaquin, Legazpi City. Magandang gabi po sa Blanca Flor family. And batiin din natin ang Babloys, Topsy at Papa Ethan. Uy, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Thank you po for always chilling in sa mga customers po dyan. Again, sa Blanca Flor family at sa mga solid kaokay natin dyan sa may Babloys, Topsy at Papa Ethan. Thank you! And also say hi din sa Mata family. Dyan po yan sa Crossing Humapon, Legazpi City. Say hello to Mommy Cherry, to Kuya Henry yan, to Ate Christine, to Chrisa May, to Baby Tala, and Baby Christian. Siyempre, to Master Kuya Boy, Henry Mata. Yan, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Mata family ng Crossing Humapon, Legazpi City. Dyan man po sa Daraga ang sinanlaga ni Cha Tita. O, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Sa mga customers ni sinanlaga ni Cha Tita, magandang gabi po dyan sa inyo, ha. Thank you po for always chilling in. Dyan lamang po yan sa may Daraga Public Market, ha. Thank you. And say hello din. Yeah, solid cookie natin dyan sa may Taysan Resettlement Site, sa Malto at Agarin family. Yeah, again, say hello and magandang gabi to Ronel and to Zell, and sa sayda pong aki na si Sean Clyde. Gusto ko, okay ka.

0: na, pero ang saya, tuloy-tuloy pa. Walang tulugan. Let's go! Big Night!
1: All day, all night, OKFM!
2: Gusto ko! Okay!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kansa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 Coffee Mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Anim sila sa pamilya. Pakinggan natin kung anong sikreto nila para sa kanilang kalusugan.
4: Ako po si Ginang Romana Canto, taga New San Vicente, Libho, Batangas City, 68 years old. Hindi ko po ipag-iwang kape yung ininom mo yung mga 3-in-1 ay nagpapalpitate. Hindi. Talagang napakaganda ko sa katawan. Sa amin pong pamilya, anong po kami nainom. Napakagaling po ng mga kape.
3: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, boutique at drug stores dito sa ating lugar.
5: Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsableng mamamayan. Pakinggan! Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Jamer Herbs Incorporated, kasama si Kasanggang Angie Marcamonias.

0: Salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga minamahal na mga suki ng Kasanggat Kalusugan. Siyempre ng Gemmer Herbs Incorporated, ang tagagawa naman ng inyong paboritong produktong Marcafe at Marchoco, kasama ang Marcafe with Brown Rice Extract. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Kumusta po ang ating mga taga-subaybay saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po tayo mga nanay? Ha? Malusog na umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pagsubaybay sa ating programa, siyempre sa ating mga tatay. Kumusta na po tayong lahat? Ingat po tayo palagi, ha? Ating ingatan ng ating kalusugan, masarap mabuhay ng malusog, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya kung tayo po may mga nararamdaman, wag nating hayaan na lumala. Kailangan po nating ipagamot, ipacheck up natin sa doktor nang maagapan po yan, mga parents ko, ha? Wag naman yung malala na mga kasangga natin. Ano? Napakahirap po at napakahirap magkasakit. Napakamahal ang magkasakit, mga parents kong minamahal. Ano? At kami po ay narito sa programa Kasanggat Kalusugan para magbigay ng mga pwedeng makapagpalusog sa atin, mga parents kong minamahal. Ano? Siyempre kapag tayo po ay may kaagapay na produktong nakapagpapalusog sa atin, siyempre naman makakaiwas tayo sa iba't ibang uri ng malalang karamdaman. Kumbagay, ang kailangan ng talaga ng ating katawan, siyempre mga suplemento, ha? Mga supplements na kung saan nariyan lang sa ating kapaligiran. At kailangan natin pag-aralan lang ng husto at yan po ay pwede nating gamitin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya lumabas po ang ganitong mga produkto para makatulong po sa ating mga kasangga. Kumusta na yung ating mga parents, ha, na nagmamaneho ngayon? Mag-ingat po tayo palagi. Laging nakatutok sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y mabigyan ng magandang biyaya sa araw na ito. Kumusta po tayo lahat? Luzon, Visayas at Mindanao, siyempre sa Calabarzon area, Mimarupa. Dito sa atin sa bahagi ng Kabikulan, Kabisayaan, sa Metro Manila, sa Kalakhang North Luzon at dito naman sa Central Luzon. Good morning sa atin lahat. Malusog na umaga po. Kumusta po ang ating mga kasangga? Namimiss ko yung lugar ng Masbate Province. Ani? Ito po kasi sa Masbate Province, tagal nating kumbagay tumira din sa lugar na ito, eh. Para lang ma-promote ang mga produktong makatutulong sa kalusugan ng mga kasangga nating Masbateño, Masbateña at sa buong lalawigan po ng Masbate. Ano? Good morning sa atin lahat, ha? Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na po tayong lahat, ha? Yung mga lugar po, mga island, yan po ay talagang sa totoo lamang, mga parents kong minamahal, hindi biro ang pamumuhay. Ano? Tayo po'y isa na sa nakaranas dyan. Good morning sa mga taga Romblon Province, mga taga Marinduque Province, Palawan, mga taga lugar po ng Infanta Pulillo area, itong lugar ng Alabat Island. Good morning. Welcome sa ating programa. Maraming pong salamat sa inyo, ha. At kayo ay patuloy na nakikinig sa ating programa at tumatangkilik or kumukonsumo ng mga produktong di kalidad at mabibisa mula sa Gemmer Herbs Incorporated. Good morning sa ating lahat na nakikinig. Ang numero natin 09-18-27-77-888. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating mga produkto. Salamat po ng marami. Ano po?
1: Maraming salamat po.
0: At sandali lang, tayo po ay magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Tapos tuloy-tuloy po tayo, mga parents kong minamahal. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Albert Puente, sir, 36 diri sa Leyte. Sir, baliduhan ako katuig konsumo di aning Mark Cafe 5-in-1 ug ang Mark Capsule. Para sa kuha, the best good nga produkto para sa kuha. Sa una man good, sir, acidic ko niya, dili sa kotig kape sa matagbuntag, pero katong nabatian ako sa radyo, ang Mark Cafe 5-in-1+1, ako di siyang gitistingan o maayo kini sa lawas. O sa una po, sir, nakapamatsyag po ko sa akong lawas nga nagaluya, inigmata sa buntag, murag na ako ipamaytay nga luya sa akong lawas o gitistingan po na ako o ang inom ang Mark Capsule o nakatabang po kini sa akong lawas. Sa atong mga kaigsuunan diha, nga wala paka-testing o konsumo sa Mark Cafe 5-in-1 o sa Mark Capsule, testingan na ninyo kani kay mao ang makatabang sa atong mga sakit o balatian sa atong mga lawas. O ako mismo ang magpatunay di aning nga maayo kini sa ato ang mga balatian. Salamat sa Ginoo sa tabang nga naay produktong ning abot na makatabang sa ato sa pang-adlaw-adlaw.
3: Milagros Almano Plado 67. Estasyon Church Site Lidmanan, Camarines. Ako po, dati nabili ako kay Chama nung unang gamit ko. Sa ngayon, di na ako nabili kasi yung dealer na ako, marami nabili sa akin. Pagod na pag-aaring trabaho. Hindi mo nararamdaman ang pagod. Dati na yung time na napapagod ako. Tapos sumasakit yung paa ko, hindi na ako makalakad. Nung marinig ko yung magkabit, gamit ko niyan. Isang linggo ko lang ginamit. Ayun, umayos na yung katawan ko. Kaya kahit wala ako ibiling ulam, bibili na lang ako ng markapi dyan kay Chamo. Kasi gusto ko lang mamintin yung markapi. Tagal na kasi natuklasan ko ito, 2017 pa. Oo, mula nung 2017 hanggang ngayon, yun ang ginagamit ko. Hindi na ako nainom ng iba. Yun na lang. Pag wala na ngayon, so wala na kaming product. Kahit dito kay Chamo, wala ng product ngayon dito. Salamat na lang. Ay, sabi ko sa kanila, gumamit na lang sila ng markapi kasi maganda ito sa katawan, kalusugan. Lahat ng nararamdaman nyo, maaalis yun.

0: de Marcamônias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. Ano po? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga dekalidad at mabibisang produkto na rehistrado sa Food and Drug Administration. Yan po ang mahalaga sa lahat mga parents ko. Ano? So mayroon tayong mga produkto para hindi natin malimutan. Tandaan palagi natin na ang produkto po natin ay nasa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating mga lugar. Yan pong sikat na Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ha? Marami pa rin ang may paborito ng ating produktong 5-in-1 Plus 1. Tapos itong ating Mar Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, ang masarap na tsokolating inumin ng ating mga kasangga. Tapos meron tayong talaga namang ito'y sikat din, ha, ang Markafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Ang napakahusay na kape ng ating mga kasangga. Ang brown rice coffee, ano? Ang kaping bigas ng sambayanang Pilipino. Meron tayo March Juice, ang 9-in-1 Plus 1 drink mix. Ito naman yung purong mga prutas, mga extract ng piling-piling prutas ng ating mga kasangga. Yan po ay malaki ang may tutulong sa ating kalusugan, sapagkat yung mga prutas dyan na hinahanap po natin na maraming benepisyo ay nakapaloob na po sa ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 drink mix. Masarap po yan mga parents ko, ha. Itong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement, nagkakaubusan sa merkado sapagkat nakita nila ang napakagandang mga ingredients. Ano po? Tapos meron tayong Mark Stevia, ang alternative sweetener. Mark C Vitamin C Plus Zinc. Itong Mark Up Capsule Food Supplement, siyempre ang gandang natural herbal soap mga parents kong minamahal. Ano? Kaya sa mga nagtatanong naman, itong ating Markafe with Brown Rice Extract, ito po ay maraming sangkap. Mga parents kong nakikinig, ha? Alam naman natin kapag ganitong mga sangkap na pinili ay sadya pong makatutulong sa ating kalusugan at napapasarap po natin yan. Yung nangunguna po natin siyempre yung brown rice, ha? Yung brown rice po, yan po yung bigas na nagtataglay ng essential phytonutrients at vitamins, ha? Kaya po ng vitamin A, vitamin C at E at selenium na nakatutulong magpalakas ng immune system upang makaiwas sa iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng sakit sa puso, cancer at diabetes. Batay po sa pag-aaral, mainam po ang brown rice sa mga taong nais magbawas ng timbang dahil pinabibilis nito ang metabolismo ng ating katawan. Yun po ang brown rice natin, yung Tatak Markafe. Nasa mga tindahan na po yan, matagal na. Pero maraming may paborito po nito, lalo po sa mga taga Bicol region, honey, at sa iba't ibang lugar. Ito po ay hindi lamang brown rice, mga parents ko. Ito'y sinamahan ng purple corn extract. Yung pong purple corn, yan po yung healthy food na nagtataglay po ng anthocyanin. Yung po bagay yung mais, ha? Parang purple nga eh, pero pakiting ko violet eh, ha? So, may mais po talagang sadyang may ganong kulay, yung purple, ano? Kaya ito po ay napakagaling na klaseng corn, sapagkat nakatutulong po ito sa ating puso, sa ating mata, sa nervous system, at ito'y may kakayanang pigilan ang pagkabulok, pamamaga o infection sa loob at labas ng ating katawan. Iyon ang kagandahan sa purple corn, ha? Yung pong mais, mga parents kong minamahal, ano? Ito po ay sangkap ng ating brown rice coffee ni Markafe, mga parents kong minamahal, ano? So, mainam din ito sa mga taong nagpapababa ng bad cholesterol level at para makaiwas naman sa sakit sa puso, hypertension at para mapanumbalik ang collagen level ng kanilang pangatawan. Purple corn na, purple corn. Yan po yung isa pa rin sa inihalo dito po sa ating brown rice coffee, mga parents kong minamahal. Ano? Eh, wag ho kayong malilito. Pag sinabing bigas na kape, yan po ay markape ang tatak, mga parents kong minamahal. Ano? Wala nang iba. Tayo po ay pamparelax, mga parents kong minamahal. Ano? Pamparelax po tayo, mga kasangga. Hindi po ito yung pampagising, ha? Kasi ang hirap pag lagi tayong gising at hindi tayo makatulog dahil sa taas ng caffeine content, ay delikado po yun, ha? Hindi po kayo aabalahin sa pagtulog sa pagkakape po ng produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo pag pag-uusapan ay tungkol po sa kape. Yan po ay dapat ay talagang makatulong sa ating mga parents, sa ating mga magkakape. Hindi dapat sila mabwisit sa buhay yan eh. Dapat sila ay makatulog. Kaya yung iba, ayaw nang magkape ng mga matatapang na kape sapagkat hindi naman sila makatulog eh. Samantalang sa Mark Cafe, abay talaga namang hehehe, si nanay, talaga si tatay, makakatulog. Ano? Kaya importante po sa gusto agad matulog, kahit po kayo ay nag-Mark Cafe, hindi ho kayo abalahin yan sapagkat ang pagkakagawa po niyan ay baliktad po doon sa ibang mga strong coffee. Ano po? Yun ang wala kami sa strong coffee. Ano? So kami po ay nakapagpaparelax. Sinamahan po ang ating brown rice coffee. Ito pong markaping ito ay may kasamang moringa. Alam nyo yung moringa? Yan po'y napakagaling na klaseng superfood, mga parents kong minamahal. Isang uri ng superfood na mayaman po sa vitamin A, B at C. Nagtataglay ito ng minerals, protein, vitamin B6, riboflavin, magnesium, beta-carotene, iron, at amino acid. Ayon po sa pag-aaral, ito pong moringa or malunggay ay nakatutulong sa taong laging masakit ang kasukasuan. May nagdurugong sugat, may sakit sa atay, may urinary tract infection, may bacterial fungal skin disease, at pwedeng makatulong po tayo para makaiwas sa free radicals at stress. Yan po yung tulong ng malunggay, mga parents ko. At nakatutulong siya para makontrol ang ating blood pressure, ilagay sa tamang antas, pati na ang ating cholesterol at yung ating blood sugar level ay mailagay sa tamang antas. Ano po? Ito po ay may pagkakataon pa rin na talagang mahusay, mga parents kong minamahal, para sa produksyon ng gatas ng mga bagong panganak na ina. So ang maganda po pala kapag tayo po mga nanay ay sabihin ng nanganak, ano, ang masarap palang higupin ay yung pong nilagang dahon po ng malunggay. Ano, mas mabilis siguro kung talagat mayroon kayong pagkakataong maglaga ng dahon ng malunggay, abay yan pala ay nakapagpaparami po ng gatas. Honey. Tapos yan po naman ay nakahalo sa ating Mark Cafe brown rice coffee, mga parents kong minamahal. Kung atin pong susuriin yung ating produkto, talaga matutuwa kayo sapagkat magaganda po ang mga sangkap niyan, ha? Sa pagpapatuloy po ng ating programa, lahat po yan ating babanggitin. Sapagkat meron pa tayong pag-uusapang mangustin, spirulina, tungkat ali, agaricus blossom, moril mushroom, stevia. Kaya lang siyempre mga parents kong minamahal, hinahati-hati lang natin. Pero mga kasangga, kung kayo po'y nakikinig sa mga oras na ito, ano po, huwag ho kayong mag-atubili. Kung kayo po hindi pa nakakainom nito, ay kayo po ay bumili agad, ano, mga parents kong minamahal. Pero kung kayo po matagal nang nakakainom nito, ipagpatuloy lang po nyo yan, mga parents kong minamahal. Ano? Ito'y halos sabi nga habang buhay na nating iinumin, mga kasangga. Maliban kung mawawala po yung markape, eh siyempre naman kahit papaano, eh kung mawawala po, eh di yun, wala na rin po kayong maiinom. Pero hanggat nandiyan po, siyempre, dapat napapakinabangan po natin dahil mahusay po naman sa ating pangkalusugan. Isipin nyo, ha? Sa bagay, paano ba na mawawala si Mark Cafe? Kung halimbawa, sabi nga, hindi na gusto ng ating mga pera, siyempre mawawala po yan, ano? Kaya hanggat andyan po siya, ibig sabihin, ito pong mga tumatangkilik nating mga parents ay nasisiyahan po dito sa pagkonsumo ng ating mahusay na mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Lalo na po, itong pinag-uusapan natin ngayon, ang Mark Cafe with Brown Rice Extract. Kaya congratulations sa mga nagkakape ng Mark Cafe. Alam ko po natutulungan kayo niyan sapagkat unang-una tayo po naman ang nag-isip ng tungkol sa ganyang kape na dapat makapag-produce tayo nang makatutulong sa mga parents nating naikinig at sa mga nagtitiwala at sa mga taong mahilig uminom ng kape. So binigyan po namin kayo ng masustansyang kape. Ito na nga po, Mark Cafe with Brown Rice Extract. Hala, mga parents kong minamahal, at ako'y habang nagko-commercial, ako po ay humihigop ng masarap at mabisang Mark Cafe na rehistrado sa Food and Drug Administration.
0: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
0: Aba,
2: hindi pa!
0: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
0: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
0: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
0: At siya siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
2: para maging winner.
0: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: JMAR,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Elena, B, Berdejo, taga Masin, Sunwan, Baloy Boy, Masin Sur, Candela Rakison. Magsisistate ako ngayong November. Ako po kasi, apat na beses na ospital. Ngayon po, pinakikinggan ko doon sa DCG na laging yung sinasabi, maraming nagpapatuto na maganda nga sa katawan ang Mark Cafe 10-in-1 brown rice. Tapos sinasabi ng doktor na bawal daw sa akin ang kape. Gawa na nga ako nga ay marami ng sakit. At yung sabi ko sa asawa ko, at matagal ko munang pinakinggan yung mga size ng Mark Cafe, ayaw nga yan ng asawa ko akong painumin ng kape niyan. Bawalan niya yan sa iyo ng doktor. Ay, pinapakatanggang ko ako dun sa advertise na yung nakakaano ng regulate ng sugar, high blood. Sabi naman ng isang babae na taga Batangas, yung nakakapalakas na ng katawan niya, na papakinggan ko yung mga halo ng Mark Cafe brown rice. Sabi ko sa asawa ko, sige, try mo ako. Naibili, sabi kong ganun, pero kahit kontra siya, binili naman ako. Ngayon po, ay hanggang ngayon, naawa ng Diyos, tuloy-tuloy pa rin ang gamit ko kasi ang pakiramdam ko maganda sa katawan yung Mark Cafe 10-in-1 brown rice. Kaya po, hanggang ngayon ayaw kong alisin sa katawan ko kahit na pigano ko na nga yan sa mga kumari ko, kaibigan ko, kapatid ko na sabi ko mag-try kayo ng coping yan at nakakapaginawa sa katawan na parang napapalakas, ganon. Saka yung kakong high blood nyo, saka sugar, nababalansi. Kaya doon po sa mga tao na hindi pa naranas na kaka-experience ng Mark Cafe 10-in-1 brown rice, try nyo po ang Mark Cafe at sigurado ko po na malakas ang pakiramdam nyo, saka yung mababawasan ang mga nararamdaman nyo sa katawan. At subok ko na yan at ilang taon na akong nagamit. Magdadalawang taon po akong nagamit na, pero talagang ramdam ko po, sabi nga ng doktor, huwag daw akong paggamitin at kape yan. Pero po, hindi ko sinusunod yung doktor. Tuloy-tuloy po ang gamit ko hanggang ngayon. Number 1 sa akin ang Mark Cafe 10-in-1 brown rice.

0: Neymar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
1: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating grand raffle draw sa June 8, 2027.
3: Good morning, Ma.
4: Good morning, ano?
5: Good morning, Lola.
4: Hello, mga apo. Salamat sa pagtawag niyo. Disconnect yo. Buti naman, nakapag-video call tayo ngayon.
6: Good morning, everyone.
4: Oh, iho. Iha. Kumusta na kayo dyan sa Bigan?
7: Okay naman po.
8: Nay, ang ganda ngayon ng weather dito. Nga pala, Nay, naubos na yung pinadala mong Mark Cafe Brown Rice Coffee.
9: Lola, yung pinadala nyo pong Mark Choco, ubos na rin po.
10: Ba, yung Mark Cafe 5-in-1, ubos na rin.
4: Ah, kakapadala ko palang last. Uy, kabus na agad. Bili na lang kayo sa Generica Drugstore.
10: Ba, meron na rin dito sa Generica Drugstore Manila.
9: Lola, dito po kaya sa Iloilo?
4: Nakaw, late na kayo sa balita. Ang Mark Choco, Mark Cafe 5-in-1 plus 1. At ang paborito kong Mark Cafe Brown Rice Coffee, nandiyan na sa Generica Drugstore na malapit sa inyo.
11: Oo nga, Ma. Available na rin dito sa Generica Drugstore sa Mindanao ang paborito nating Mark Cafe Brown Rice Coffee.
9: Ganun ba? Kung saan-saan pa tayo naghahanap, nandiyan lang pala sa Generica.
2: Bili na sa Generica Drugstore. Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore.
12: So good morning sa ating lahat. Malusog na umaga. Tayo po'y babati ng happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon nating mga parents. Ano? At sa mga daraos naman ng anibersaryo ng kasal, syempre happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idalangin po natin sa poong lumikha. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahaging technical, dagang salamat. Maraming salamat. Nakasangga natin. Ay, siyempre naman sa FB Live, walang iba kundi si kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa kasangga news update, kasanggang Arvin Enriquez. Sa mga research, ay walang iba kundi si kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal, walang iba kundi si kasanggang Injamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
13: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural.
2: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan.
1: Hello po, ako po si Desiree Idaugan po. Dati po ako meron pong hyperthyroidism. Super payat po ako, 43 kilos po ako. Nagpakonsult ako kay Ma'am NINS. Nirecommend niya ako mag-detox po for 1 month. And awa ng Diyos po, nawala po yung hyperthyroidism ko. Nag-okay na po yung laboratory ko. Hindi na po ako nagpapalpit. Hindi na po din po ako humihingan. Sabi ko, salamat sa Diyos. Napagaling po ako ng NINS Wellness. Thank you po.
2: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
3: Kumusta yung bukol mo sa matres? May problema ka na ba dyan?
2: Ito po, medyo lumiit na po. Dati po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
3: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
2: Opo.
3: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
2: Siyempre po. Kasi, okay.
3: Ilang doktor na ang pinacheckapan mo niya?
2: Dalawa na pong doktor ang pinacheckapan.
3: Ilang taon na yan?
2: 2021 pa po ito.
3: O, hindi pa rin natutunaw?
2: Hindi pa rin po.
3: Matagal bago matunaw?
2: Matagal bago matunaw.
3: Nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na umiinom ng mga supplement ko?
2: Mahigit 1 week na po.
3: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
2: Medyo lumiit na po.
3: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
2: Nga, malaki ng konti sa jolen.
3: Kumusta naman yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
2: Hindi na po ako nagbe-bleeding ngayon. Sinubukan pong magpagod ng mapagod. Tingnan ko ka ako kayo mag-bleeding sa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
3: Wow, ang galingan.
2: Kahit magpagod ako ng magpagod.
3: Ano masasabi mo sa mga product ko?
2: Ay, maganda po yung product nyo.
3: Kaya itutuloy mo?
2: Itutuloy ko po yung
3: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
2: Matunaw ang bukol.
3: O, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
2: Malakas po.
3: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
2: Okay naman po.
3: Dati nakakatulog ka, hindi?
2: Saka po, nakakatulog pero pagising-gising ko. Ngayon, okay na po ito.
3: Oo.
2: 4 beses na lang ako umiis sa gabi, nila maya-maya. Ganun po yung nangyayari sa akin.
3: Maganda ang pakiramdam.
2: Ganda po yung pakiramdam po. Sarap matulog.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
5: Ayoko. That time po kay Tumam, nagkaroon na po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa Tunapitang Beauty.
4: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
5: Isang beses lang? Isang beses lang siya.
4: Ngayon, di sabi ng doktor may picos daw. Anong ginawa mo?
5: So sabi ko, try natin yung Fitam Beauty ni Ma'am Nins. Kasi baka makano sa'yo, makatulong.
4: Then, nakailang box lang siya?
5: Three, 1 box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, pa,

0: Lumiin ba talaga siya?
1: Opo.
0: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na.
1: Opo, monthly na siya.
0: Oh, naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty. Yes. Kaya lagi ka sa akin nakikinig.
1: Opo, nakikinig ako tapos sabi ko. Talagang, ano talaga yung mga product mo?
0: Yan, effective.
1: Effective talaga.
0: Oo, oh, sige, pwede ka rin magkapi dyan.
1: Opo.
0: May sobrang isa para sa'yo.
1: Salamat.
0: Okay, thank you. Hello. Ano yes. Pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days sa pinarog kayan. Kunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape, Nescafe. So, kinawa niya ako, actually, free, ah. Kinawa niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost

0: mulai kay Mamins because kumbaga sa coffee niya, Stanis kape niya, siguro hindi ako magiging okay sa niya. So thank you so much, Mamins. You're the best.
1: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center.
2: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center. Bago tayo mag-umpisa sa ating seryosong usapan, heto ang riddle para sa iyo. Ang maliit na organismo kapag hindi napuksa sa lalamunan ay pwede magdurot ng permanenteng pinsala sa valves ng iyong puso. Isipin mo yan habang tinatalakay natin ang rheumatic heart disease. Kailangan maging skeptical sa naririnig sa paligid. Huwag basta-basta maniniwala sa sabi-sabi. Ang streptococcal pharyngitis o simpleng sore throat na dulot ng Streptococcus pyogenes Group A Streptococcus ay hindi lang basta iritasyong sa lalamunan. Ito ay isang systemic threat. Kung hindi ito maagapan ng tama, ang iyong katawan ay magkakaroon ng autoimmune response. Ang immune system mo sa pag-atake sa bakterya ay pwedeng malito. Aatakihin ito ang sarili mong tissues, lalo na sa heart valves. Ito ang tinatawag na rheumatic heart disease. Ito ay permanenteng damage sa iyong cardiovascular system. Ang Streptococcus pyogenes ay isang gram-positive, non-motile, non-spore-forming coccus. Nagayos ito ng chains. Kapag pumasok ito sa pharyngeal mucosa, naglalabas ito ng virulence factors. Kasama rito ang streptolysin, streptokinase, at M-protein. Ang M-protein ang pangunahing culprit. Dahil sa molecular mimicry, ang antibodies na ginawa ng iyong katawan para laban ng M-protein ay nag-crash react sa cardiac myosin. Ito ang simula ng rheumatic fever. Narito ang early symptoms, the acute phase, sudden onset of sore throat, ang hapdi at matindi, bigla ng dating, walang ubo o sipon, odinophagia, masakit lumunok, kahit naway lang, mahirap lunukin. Fever, mataas na lagnat, misay lumalagpas ng 38 degrees Celsius, tonsillar exudates, may mapuputing nana o spot sa tonsils, cervical lymphadenopathy, magang glands sa liig, masakit kapag hinawakan, scarlatiniform rash, minsan may rashes na parang lika ang pakiramdam. Narito naman ang late symptoms, the chronic rheumatic heart disease. Kapag hindi ito na-eradicate ng maayos, heto ang mga senyales na nadamay na ang puso. Carditis, pumamaga ng puso, nararamdaman ng shortness of breath. Polyarthritis, masakit ng mga kasukasuan, lipat-lipat ang sakit. Chorea, involuntary movement ng mga muscles, madanas sa mukha at kamay. Erythema marginatum, mga mapulang marka sa balat na may malinaw na border. Subcutaneous nodules, mga buko sa ilalim ng balat, karaniwang nasa joints. Valvular stenosis o regurgitation, etong NK, ang valves ang nagiging matigas o hindi na sumasara ng maayos. Magre-result din sa heart murmur o heart failure. Bilang isang skeptical researcher, dapat mag-audit ang iyong environment. Ang streptococcus ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets. Huwag hayaang maging permanent host ang iyong anak. Ang bata ay dapat may strong immune support. Hindi sapat ang basta-basta pagkain. Kailangan ang sapat ng micronutrients para sa cellular repair. Ang Quantinine Plus ay nagbibigay ng essential minerals tulad ng magnesium, potassium at zinc. Ang zinc ay critical na immune function. Ang zeolite naman ay tumuturo sa detoxification ng heavy metals na pwedeng makahadlang sa optimal health. Ang pamamagawang inflammation ay kailangan kontrolin. Ang turcumin ay may curcumin at ginger. Alam natin na ang curcumin ay isang potent anti-inflammatory agent. Ang piperin sa turcumin ay napapatas ng bioavailability nito. Kailangan din ang katawan para laban ng systemic stress na dulot ng infection. Iwasan mga pagkain na mataas sa lectins at processed sugars. Ang asukal ay fuel para sa inflammation. Ang pagpapanatili ng sound mind at body ay nangangailangan ng strict adherence sa disiplina. Ang Julep de Orient ay naglalaman ng concerto na The Stragglers. Ang quercetin ay isang flavonoid na nagbabawas ng mast cell degranulation. Ang astragalus ay kilala sa immunomodulatory properties nito. Importante na ang katawan ay hindi lang tumutugon, kundi nag-optimize. Sa panahon ng pagkakasakit, ang focus ay dapat sa pag-neutralize ng pathogen nang walang collateral damage sa iyong system. Tandaan ang pagkakaroon ng streptococcus infection ay isang biological failure na kailangang itama. Hindi ito dapat baliwalain kung ang immune system mo ay distracted sa ibang bagay tulad ng chronic inflammation mula sa sigaws, mas mahihirapan itong labanan ng bakterya. Ang pag-aalis ng anti-nutrients sa diet ay hindi option. Ito ay requirement. Ang iyong katawan ay isang system. Kung ang foundation ay mahina, ang buong structure ay bubuho. Ang pag-aaral ng biology at immunology ay hindi lang para sa mga doctor. Ito ay para sa sinumang nais magkaroon total control sa kanilang biological sovereignty. Ang pagkilala sa kaaway ay kalahati ng laban. Ang paggamit ng tamang tools at empirical data ay ang kalahati. Huwag hayaang maging captured sense ng iyong kaalaman. Magbasa ng mga meta-analysis. Suriin ang mechanism of action ng bawat supplement na ginagamit mo. Huwag umasa sa placebo. Ang magandang kalusugan ay nakukuha sa gawa, hindi sa pagkiling. Ang rheumatic heart disease ay mapipigilan kung ang diagnosis ay mabilis at ang treatment ay akma. Huwag mag-antay ng sintomas na malala. Kung may sore throat, i-audit agad ang severity. May lagnat ba? May exudates ba? Kung oo, huwag mag-atubili. Ang pagiging helpless ay hindi katanggap-tanggap. Kailangan ng proactive na action. Ang physical strength at mental readiness na nakukuha sa maayos na nutrition ay ang iyong sandata. Stand tall, see the flag. Huwag hayaang maanod na maling impormasyon. Ang iyong heart health ay nakasalalay sa kung paano pinatakbo ang iyong daily biological routine. Ang bawat supplement sa ating database ay may specific function. Ang Minska Pinoy Ashwagandha at Ginseng ay para sa stress management. Ang stress na nagpapatas ng cortisol na nagpapahina sa immune response. Ang mace juice na puno ng antioxidants tulad ng bumira at acai ay para sa oxidative stress reduction. Ang oxidative stress ay byproduct ng chronic inflammation. Kailangan mong i-neutralize ang mga free radicals na ito para gumaling ang iyong tissues. Ang Fit and Beauty na may probiotics ay mahalaga dahil ang karamihan ng immune system ay nasa gut. Kung sira ang gut, sira ang immune system. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking system na dapat mong i-audit na regular. Huwag kang kampante. Ang mga pathogen ay nag-evolve. Ang iyong strategy ay dapat nag-evolve rin. One is none, two is one. Kung ang plano mo lang ay uminom ng gamot kapag may sakit na, wala kang plano. Ang tunay na plano ay prevention sa pamamagitan ng optimal systemic health. Ito ang paraan para mapanatili ang iyong capacity for balance, ang kakayahang protekta ng iyong sarili at ang iyong pamilya laban sa kahit anong banta, biological man o iba pa. Ang puso mo ay hindi lang muscle, isa itong high-pressure hydraulic pump. Ang rheumatic heart disease ay mechanical failure sa system na yan. Kapag ang valves, mitral, aortic, tricuspid o pulmonary ay na-damage ng autoimmune reaction, nagbababang fluid dynamics ng puso. Isipin mo ang isang tubo na may sirang check valve. Backflow ang mangyayari, regurgitation. Ang pressure na dapat ay one-way lang ay nagiging turbulent. Ang turbulent flow na ito ay nagdudulot ng stress sa myocardium. Ang puso ay kailangan mag-compensate. Lalaki ang chambers nito o magkakaroon ng hypertrophy. Ito ang simula ng heart failure. Hindi lang basta sakit sa puso ito. Ito ay inefficiency sa iyong mechanical system. Kapag ang puso ay hindi nakakapag-pump ng sapat na oxygenated blood, ang buong system ay nagsasuffer. Ang brain, muscles, organs, lahat ay kakapusin. Ang chronic inflammation ay parang kalawang sa loob ng makina. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Nis Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak. Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalis Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
4: Kusita.
2: Anong masakit sa'yo noon?
4: Paa ko.
2: Paa mo? Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
4: Kaupo.
2: Kasi sobrang sakit. Ngayon, Nanay, after 1 month na pangina mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
4: Ayos na.
2: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
4: Mabawasan.
2: Ayun, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, Nanay. Ilang kape na ubos mo maghapon?
4: Minsan, 2.
2: Ah, masarap. Hello, Ma'am. Anong pangalan mo?
5: Related po kayo.
2: Okay, Ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
5: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, kung daw ang beses nga lang kumukha pa ice pa.
2: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate. Hi, sir. Good morning.
6: Good morning po.
2: Anong pangalan mo?
6: Pedro Antonio.
2: Taga saan ka po?
6: Balagbag, Milaor.
2: Sir?

0: So, sir, ano yung mga nararamdaman mo? Madali ka bang mapagod, hinihingal?
1: Madali po.
0: Sumasakit ba ang ulo mo?
1: Oo, lagi sumasakit ngayon, yun po. Ang sakit po sa ulo, tapos sa kanya.
0: Yung paghihi mo dati, ilang beses?
1: Dati po, apat beses.
0: After 2 months na nag-detox ka sa ko, wala na lang?
1: Sana lang po.
0: Yung pag-detox mo sa akin ng 2 buwan, may kagalingan ka ba, sir?
1: Meron po kung ganyan.
0: Dati po, ang BP mo ilan?
1: 170, pag 100.
0: O, ilang taon na yun na ganyan?
1: Tagal na po yun.
0: Kahit nag-maintenance ka? Ngayon na nakadalawang buwan ka na sa akin, ilan na lang ang BP mo?
1: 120 over 80.
0: Ha, nag-normal na?
1: Normal po.
0: Nawala na yung sakit ng ulo mo?
1: Wala na po.
0: Maganda ba ang pang-detox?
1: Maganda po.
0: Magaling ka na ang pakiramdam mo ngayon?
1: Opo.
0: Hi sir, anong pangalan mo?
2: Ako po si Freddy Balita.
0: Kung ano daang kailang mo sabi kang doktor mo, pagpa-check up mo?
2: Kidney daw po.
0: Kidney? Ano ang namamatian kang may helang sa kidney? Ano ang makulog?
2: Hindi po ang piyad po sa colitis.
0: Kailang taon na yan? Aloy na?
2: Aloy na po.
0: Nata, katungangkit ka pa? Mabisyo ka?
2: Iyo po.
0: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
2: Marami po.
0: So kulog kang likod mo, yaong paday na?
2: Ako nang grabe po. Mag pinagtutok ako araw ka, grabe ang...
0: Grabe ang kulog? Oo, ngunyan, wara na.
2: Maray
0: na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
2: 5 beses.
0: Ngunyan, ako, pira na lang.
2: May mga tulog siya na.
0: Oo, ngunyan, sa bitis mo na dating makulogon, makulog ang dating bitis mo?
2: Maray na po.
0: Maray na? Ano, dati, garo may daradara kang bakal?
2: Oo, magabaton.
0: Magabaton. After 1 month?
2: Maray na po.
3: Inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswang Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasamang ating mga neuropath practitioners ng Niswang Center. Bago tayo mag-audit ng system ng iyong liver, heto mo na isang riddle para sa iyo. Ako ay isang filter na walang pahinga, pero kapag ang sarili mong immune system ang naging traidor, unti-unti ako nagiging bato. Sino ako? Alam mo naman ang sagot, di ba? Ang ating liver. Pero ngayon, hihimay natin ang isang kondisyon na tinatawag na primary biliary cholangitis o PBC. Huwag kang kukurap dahil mahaba-habang diskusyon ito. Inaanak, kailangan mong maintindihan na ang PBC ay isang chronic cholestatic liver disease. Dati, ang tawag dito ay primary biliary cirrhosis. Pero, pinalitan ang nomenclature kasi hindi naman lahat ng pasyente ay nauuyagal sa cirrhosis. Sa PBC, ang target ng attack ay ang small intrahepatic bile ducts. Isipin mo ang liver mo isang factory. Ang bile ay parang waste management system at digestive aid. Kapag ang mga tubo o ducts na ito ay nasira dahil sa inflammation, nagkakaroon ng bile stasis or cholestasis. Ang bile ay toxic kapag na-trap sa loob ng hepatocytes. Imbes na lumabas ito papunta sa gallbladder at small intestine para emulsify ang fats, nananatili ito sa loob. Ang result? Distraction ng liver parenchyma. Ang fundamental flaw dito ay loss of immune tolerance sa isang enzyme complex na tinatawag na pyruvate dehydrogenase complex. Specifically, ang E2 subunit neto. Ito ay isang mitochondrial antigen. Bakit inaatake ng sariling T cells at B cells ang sariling mitochondria? Yan ang tanong na dapat nating i-audit. Huwag kang papaling lang sa itsura, anak. Ang PBC ay traidor. Maraming pasyente ang asymptomatic sa simula, pero dahil tayo advocates ng sound mind, sound body, dapat alam natin ang early warning signs. Narito ang early stage symptoms, ang mga pasaring ng liver. 1. Pruritus. Ito ang pinaka-common na early symptom. Hindi ito ordinary katikatinang, madalas itong lumalalas sa gabi. Ang biochemical reason, ang accumulation ng bile salts at iba pang proliferation sa skin. Kapag ang bile acid signaling sa sensory neurons ay na-disrupt, magkakamot ka hanggang magsugat. 2. Fatigue. Hindi ito yung pagod dahil nag-gym ka. Ito ay profound exhaustion na hindi nawawala sa tulog. May correlation ito sa central nervous system changes at altered cortisol levels. Ang mitochondria mo ay hindi makaproduce ng sapat na ATP dahil sa systemic inflammation. 3. Zika syndrome. Panunuyot ng mata at tuyong bibig. Madalas itong kasabay ng PBC.

0: Immune system ay abala rin sa pag-atake sa mga exocrine glands. 4. Right upper quadrant discomfort. Isang dull ache sa area ng liver. Hindi ito sharp pain, pero sa ito na ang liver capsule ay medyo distended dahil sa inflammation. Narito man ang late stage symptoms, ang system failure. Kapag hindi na-audit ng maayos at umabot na sa advanced stage of cirrhosis, heto na mga kaganapan. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata, ibig sabihin, ang bilirubin levels mo ay sky high na. Ang liver ay hindi na kayang i-process ang waste products ng red blood cells. Hyperpigmentation. Mapapansin mo na umiitim ang balat kahit hindi ka naman nagbibilad sa araw. Ang tawag nito ay melanosis, xanthomas at xanthelasmas. Ito ay mga fatty deposits o cholesterol buildup sa paligid ng mga mata o sa joints. Dahil ang cholestasis ay nanggugulo sa lipid metabolism, tumataas ang serum cholesterol levels mo. Ascites. Baglaki ng tiyan dahil sa fluid accumulation. Sign ito ng portal hypertension. Ang pressure sa portal vein ay sobrang taas na kaya ang fluid ay tumatagas sa peritoneal cavity. Edema. Pamamanas ng binti at paa. Loss of oncotic pressure ito dahil hindi na makagawa ang liver ng sapat na albumin. Osteoporosis. Dahil ang bile ay kailangan para sa absorption ng vitamin D, isang fat-soluble vitamin, ang mga taong may PBC ay prone sa bone density loss. Mahina ang bone mineral density mo, kaya madali kang mabali. Ang mga root causes naman, bakit nagkakaroon ng gulo? Inaanak, kailangan nating hanapin ang root cause. Hindi sapat ang malas lang. Sa science, itinitingnan natin ang intersection ng genetics at environment. 1. Genetic predisposition. May mga specific HLA, alice human leukocyte antigen na linked sa PBC. Kung may kamag-anak ka na may PBC, mas mataas ang risk mo. Genetics loads the gun but environment pulls the trigger. Hindi porke may gene ka, magkakasakit ka na. 2. Environmental triggers and anti-nutrients. Heto na ang pasok ng ating commandments. Ang exposure sa toxic chemicals at xenobiotics ay pwedeng mag-trigger ng molecular mimicry. Ang mga preservatives, artificial colors at lalo na ang seed oils, omega-6 overkill ay nagugudyok ng systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay palaging nasa state of high alert dahil sa mga lectins at processed crap, mas mataas ang chance na magkaroon ng breakdown sa immune tolerance. Isang theory ay ang exposure sa Novus fingovium, Aromatis sibarans, isang bacterium na madalas matagpuan sa environment. Ang antigens nito ay kamukha ng human PDC-E2. Kapag inatake ng immune system ang bacteria, nadadamay ang sarili mong liver cells. Ito ang tinatawag nating collateral damage sa biology. 3. Hormonal factors. Bakit 9 out of 10 na pasyente ng PBC ay babae? Ang estrogen ay may malaking role sa immune modulation. Ang X chromosome monosomy o epigenetic changes sa X chromosome ay pinag-aaralan din. Ang hormonal shifts sa menopause ay pwede mag-exacerbate ng condition. 4. The microbiome link. Ang gut-liver axis ay hindi pwedeng i-ignore. Kapag ang gut barrier mo ay likid dahil sa kakakain ng anti-nutrients, ang mga endotoxins or LPS ay direktang pupunta sa liver via the portal vein. Ito ay nagpapalala ng inflammation sa bile ducts. Kung ang diet mo ay puno ng basura, pinapahirapan mo ang filtering system mo. Ang progression ng PBC ay nahati sa apat na histological stages. Stage 1, the portal stage. Inflammation ay nasa portal triads lang. Makakakita ka ng Floridux solutions. Stage 2. Pero portal stage, ang inflammation ay lumalampas na sa portal area. Nagkakaroon na ng ductular proliferation. Stage 3, septal stage. May formation na ng fibrous septa. Nagkakabulbol na ang mga tissues. Stage 4, cirrhosis. Total system failure. Ang liver ay pulse cartesianal at nodules. Regenerative capacity severely compromised. Inaanak, kailangan nating maintindihan na ang bile acids ay hindi lang detergent. Sila ay signaling molecules na nag-a-act sa receptors tulad ng FXR at TGR5. Kapag ang signaling na ito ay sira, pati ang glucose metabolism at lipid metabolism mo ay damay. Hindi lang ito sakit sa liver. Ito ay isang systemic metabolic disaster. Bilang isang skeptical research partner, dapat alam mo na ang mainstream approach ay madalas nakafocus lang sa pag-manage ng symptoms, pero tayo, tinitingnan natin ang macro system. Kailangan natin i-audit ang bawat nutrient intake mo. Isang halimbawa, ang selenium at vitamin E ay crucial para sa antioxidant defense sa loob ng hepatocytes. Kulang-kulang ka sa micronutrients pero panay ang paso mo ng toxins para kang sumasabak sa gulo ng walang dalang sandata. Tandaan mo ang commandment, one is none, two is one. Huwag kang umasa sa isang therapy lang. Kailangan mo ng redundancy sa iyong health plan. Isang side ay ang medical management at ang kabilang side ay ang aggressive lifestyle auditing. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at inyong kalusugan hati sa inyo ng Ninz Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
2: 97.1 OKFM!
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magmintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.
4: Magbabalik kami.
5: Okay ka.
6: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
8: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinuba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Olbes Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas, Dargalbay.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads.
9: Buti na lang, nandiyan ang Frida Sanitary Napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida Sanitary Napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida Sanitary Napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
10: Kmart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
11: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027 at ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
12: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandia Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Okay, FM!
2: Gusto ko! Okay ka!
3: Ang sa iyong mga palagatit, asin mga palagatop, at paumay sa mga tirod. Makulugod makakudu, at pero may umukon kuminapin doon. Kung siyaan minakura di,
4: yeah!
3: Tamlay asin mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OK FM, it's the Lugdog Jason.
4: OK ka! Ako na tabi ni mga tungagan sa inyong amigo minatugdon ni kita bisa 97.1 OK FM. Magtarang ko ang tabi kita mga tungag sa gutabi alas 10 ang pagkaaga alas 7 sa gutabi alas 10 ka irba tabi si Babak Nit Diyos sa Casey. Magtirindog na tabi kita asin mapuna tabi ang satuyang makansyon.

0: Okay, FM Time 6:16.
1: Mabalik ang lalaknip na kansanit pa Minasi Week. Sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
2: Uy, hirak man, napurot palang sakali.
3: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
3: Oo nga eh, talagang mahal na. Pero hindi sa 101 Shopping Mall.
4: Oh.
3: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
5: One Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
6: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piudoran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
7: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
8: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
7: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
8: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
7: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: M. Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado.
1: Red Horse Beer. Masarap. Suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Rise and shine, mga ka-okay. Time for kwentuhan and kulitan.
3: Okay, FM.
2: Okay, Morning Express.

Hoy, 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka. Karo may tabi ako, Darugdug Jason. Sige tabi ang kura dit. Ngunyan na pag-agaligit tabi sa 97.1 OK FM.

0: Hoy, 6:28 tayo ni pag-aaga. Magkabot tayo ng group kay Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Maray na pag-aaga tabi. May L-carnitine sweetened by stevia. Mura na, healthy pa. Ayan, Dandy. Baka naka-tune in si Dandy. Dandy, papasin niyo tabi ni Kinit. Hoy, happy birthday tabi kay Andrea Main Baltar. Good morning. Sige. Andrea Main Baltar, masayang umaga tabi sa Indo. Ay, kasugpo ang plan ni birthday, no? Dandy. Dandy boy! 29 minutes time, mga kapingan, after alas 6 ng umaga. And Dalugdug Jason, sige, 6:29. And ano po si Dr. M.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, apat na variants po yan. Nandyan po ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na yan po halos 13 taon na po, ha, na nasa market at hanggang ngayon ay nananatiling number 1 at tinatangkilig po ng maraming kababayan po natin sa maraming probinsya sa ating bansa. Okay? Siyempre, nandyan din po ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, ha? Mas pinarami ang sangka para lalo kang makinig Nabang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din po ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ito, breakthrough po ito. Napaka-amazing kasi ang mga sangkap nito nagdudulot po ng ekstrang lakas, ekstrang energy, pero maliban dyan, tulong din na maiwasan po ang mga chronic diseases gaya ng problema sa kidney, sa liver at sa puso, ha? Ganyan katindi ang mga sangkap ng Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, doon naman sa nais po tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, ha? Nangangarap po ng tamang timbang, which is tama po. Kasi pag tama ang timbang, mas maganda ang kalusugan, ha? At kung nangangarap ka rin ng kaseksihan at kamachuhan, dyan lalong makakatulong naman ang mga sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration. Hindi po lahat ng herbal na kape na nabibili ninyo may registration o may approval ng FDA. Kaya maging matalino, ha? E tayo, kahit i-research nyo sa website ng Food and Drugs Administration, ipinagmamalaki po namin na tayo po, yung Best Cafe, ay matagal nang aprobado at rehistrado sa nasabing ahensya ng gobyerno. Kaya sigurado ka sa safety at quality, ha? Maliban dyan, tayo'y rehistrado din, ano, yung Best Cafe sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow, gustong-gusto ko yan.
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas. Digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagal patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
4: Healthy na.
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may balak.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
8: also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Mga ka-wellness, bago po ako sumagot ng mga texters po natin na napakaganda at napapanahon ang kanilang katanungan, ha? Mga ka-wellness, syempre, muli pinapakilala ko po sa inyo yung Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Ano po? Available na rin yan sa mga supermarkets at butika sa inyong lugar. Napakasarap, ha? Katakam-takam. Pag nakita nyo yung packaging nito, yung itsura pa lang, naku, matatakam na kayo, lalo na kapag inyong tinitimpla na, maamoy nyo po yung napakasarap na aroma, no? Matatakam kayo, eh lalo na pag natikman po ninyo. At pagdating po sa tulong sa kalusugan ng mga sangkap, eh wag na nating pag-usapan yan kasi ang tindi. 36-in-1, ano? 36 na mga ingredients na piling-pili para talagang makatulong sa inyong kalusugan, ha? Syempre, nandyan din ang Dr. M's Tawas Soap, mga ka-wellness, na ito'y nagsasangkap naman ng natural na tawas, niacinamide at vitamin C na tulong para maging malusog, bata at maganda ang balat, ano, mga ka-wellness, at tulong para maalis ang bad odor. Alam nyo nang ibig ko sabihin, ha? Siyempre, pag Dr. M's, ano ang tatak? Yan ay tulad din ng best caffeine na tatak, mapagkakatiwalaan at siguradong malaking tulong sa ating kalusugan.
3: Gusto mo ba ng matindi? Yung nakakabilib? Yung nakakamangha?
9: Yes! Yes! Yes!
3: Ipinagkikilala, Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Siguradong ma-enjoy mo ang napakasarap na lasa nito, lalo na ang mga benepisyo ng mga piling-piling sangkap. Basil, thyme, turmeric, licorice, calendula, green tea, avocado, lemon, broccoli, spinach, neem, sage, lemongrass, saffron, horsetail, rosehip, cilantro, Garcinia Cambogia, aloe vera, chamomile, glutathione, collagen, cucumber, rosemary, lavender, ashwagandha, at marami pang iba. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Napakamalinamnam at maraming pakinabang sa iyong kalusugan. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Alam mo ba na ang tawas ay napaka-epektibo sa pagtanggal ng body odor at pampaganda ng balat? Alam mo ba na ang niacinamide at vitamin C ay tulong na pampaputi at pampabata ng balat? Alam mo ba na ang mga ito ay pinagsama-sama sa isang sabon? Ipinakikilala, Dr. M's Tawas Soap. Nagtataglay ng natural na tawas, niacinamide na vitamin C na siguradong magugustuhan mong gamitin sa araw-araw para sa mas mabango, malinis at magandang balat. Dr. M's Tawas Soap. Sulit, mura, maganda. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Dr. M's Tawas Soap. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ang una ko pong babasahin, ano, sabi ko napapanahon eh, kasi nilabas po natin yung ating new improve Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sakto ang katanungan ng texter natin ganito. Kumbaga, mahaba yung kanyang katanungan, isa-shortcut ko na lang. Sabi niya kasi, napansin niya po, medyo mas matamis na ngayon yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pero mas nasarapan siya. Ang nais niya itanong, may asukal na raw po ba ito? Bakit naging mas matamis, ha? Sakto yan at napapanahon kasi we are launching, ano po, yung ating new improve. Pag sinabing new improve, mga ka-wellness, mas pinaganda pa para mas makontento, mas masatisfy po ang mga consumers, ang mga patronizers natin. At yan ay inaprubahan din ng Food and Drugs Administration, yung improvement na ginawa natin sa ating bagong 8-in-1. Aprobado yan ng Food and Drugs Administration. Kaya garantisado na talagang merong improvement. At doon sa tanong po ng ating texter, mga ka-wellness, ano po, wala pa rin pong asukal po yan, ha? Ang nagpatamis po dyan, ang nagpasarap po dyan, yun pa rin, yung stevia, yan pa rin ang pangunahin natin pampatamis, which is, mga ka-wellness, halaman po yan na talagang matamis pero very healthy. Napakaraming health benefits tulad po ng dati. Tandaan po ninyo, ha, ang Best Cafe ang halos ang unang nagpakilala ng stevia sa market Pagkatapos nating inilabas yung ating kape, yung 8-in-1 dati, 13 years ago, na stevia, pampatamis, yung ibang herbal na kape, sumunod na, no? Kaya kami, proud kami na kumbaga tayo yung tinularan ng marami pong brand ng herbal na kape at naging stevia na rin yung kanilang pampatamis. Dati kasi asukal yung gamit nila. So hanggang ngayon, mga ka-wellness, yung pride natin na yon, yung ipinagmamalaki natin, ganun pa rin, wala pa rin pong asukal yung ating new improved na 8-in-1, mga ka-wellness. Mas maganda po yan, ano? Kasi mas lalo nating pinasarap, ginawang mas malinam na, mga ka-wellness. Timplahin nyo yan sa mas maraming tubig. Isa sa mga improvement po niyan, dati po sa maliit na tasa lang tinitimpla yung ating original na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ngayon, pwede na po sa mas malaking tasa, mga ka-wellness, para mas ma-enjoy mo ang pagkakape. Pwede mo nga hatiin ng dalawang timplahan, pero kung medyo malakas ka magkape, mas sulit na ngayon. Kaya nga new improve eh, kasi maraming improvement. Maging sa volume ng tubig na gagamitin ninyo, mas maraming tubig na ang pwede nyong ilagay, mas ma-enjoy mo na ang pagkakape. Tapos mas masarap na po siya, mga ka-wellness. Masarap na yung dati, lalo pa nating pinasarap. Kaya nga new improve ha. At pagdating naman sa health benefits, nandun pa rin yung mga herbal, yung mga halaman, yung mga natural ingredients na dati nyo nang ini-enjoy, dati nyo nang nagugustuhan, dati nyo nang napapakinabangan, mga ka-wellness, pagdating sa tulong sa kalusugan. So new improve yan, mas maraming tubig na ang pwede nyo pong ilagay para mas ma-enjoy nyo, mas ma-appreciate nyo yung lasa, yung mas masarap na lasa. Pero yung health benefits, nandoon pa rin, mga ka-wellness, ano po, maging yung aroma, mas lalo nating pinatindi para mas ma-enjoy nyo. Kumbaga, amoy pa lang, kontento na kayo, ha? Nilagyan din natin ng konting pait pa kasi para mas ma-enjoy nyo po yung pagkakape. Pero hindi ganun kapait, ha? Saktong pait lang para yung mga nagkakape matikman nila, wow, ang sarap ng kape na to. Feel na feel nyo yung pagkakape, ha? Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, New Improve. Available na po yan sa mga supermarkets at butika sa inyong lugar. Maging yung packaging yan, mas maliwanag na, mas maganda ng tingnan, kaya mas lalong katakam-takam.
11: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
12: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaraw Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
12: Q-Sai Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at

0: sa inyong lugar.
1: All right, mga ka-wellness, isang texter pa natin. Ano mga ka-wellness? Isa-summarize ko na rin lang. Medyo natatawa ako dito sa kanyang text message kasi nagtatalo daw silang mag-asawa. Kasi siya, gustong-gusto niya raw po yung lasa ng new improved na Best Cafe 8-in-1. Ito yung babae, yung nag-text po sa amin, yung asawang babae. Kaya lang yung asawa niyang lalaki, sabi daw, gusto niya raw yung merong lasang halahalaman kasi yun daw yung patunay na meron talagang herbal na ingredients yung kape. Mga ka-wellness, hindi po totoo yun ha, na paglasang halaman, sigurado kang may herbal na kape, meron talagang dahon, hindi yung ano yun. Tapos yung masarap naman ay walang ano, herbal, hindi po totoo yun. Dahil pwede naman na ang herbal na kape ay maging masarap at hindi lasang halaman. Hindi mo kasi ma-enjoy yung pagkakape kapag yung kinakape mo, lasang damo, lasang halaman. Pwede naman na very healthy yung ingredients, andun yung herbal ingredients, yung mga sangkap na herbal, mga sangkap na natural, pero masarap ang kape. Tulad po ng ginawa natin sa ating mga variants ng kape. Yung apat na Best Cafe, maging yung Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ano po, masarap ang lasa, pero siguradong nandoon yung mga herbal na ingredients. Ano ang patunay? Aprobado ng Food and Drugs Administration. Yung nakalagay sa label po ng mga ingredients, andun yung mga halaman, hindi naman yan i-approve ng Food and Drugs Administration kung wala talaga doon sa kape yung mga halamang nakadeclare sa label. Ano po? Kaya sigurado po tayo na yung Best Cafe Variants, andun yung halaman na mga ingredients po. Pero pinasarap natin yung kape para lalong ma-enjoy ang pagkakape. Tandaan nyo ha, hindi kailangan maging lasang damo o lasang dahon ang inyong kinakape para sabing ay may herbal na ingredients. Pwedeng maging masarap ang isang kape na herbal tulad ng Best Cafe Variants, mga ka-wellness.
0: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
0: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
6: Kilabot ng mga dalaga
5: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
9: Makidistro.
10: Parang walat.
11: At parang batang-bata
12: dahil sa ERA.
13: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos ang ganda. Dahil sa ERA.
16: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
1: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
17: Maraming salamat tabi sa imo, Dr. M. Alright, para tabi sa imong magayunon na wellness is happiness. It is now 45 minutes after alas 6 ng umaga and initabi ang sinong kangawan dalugdog Jason. Alright.

Bata na sa tabi, tama yung testing ako. Testing ko na tabi ni. Oh. Dandy? Ayan. Ba't nagmimix ang sound tabi kang left and right natin, Dandy? Ayan, i-restart ko na tabi sa kuyang Muro Monitor. Anyways, maray na pagka morning, people, and... Nag-mix tabi, Dandy, ang sa tuyang left and right. Sige, wait lang. Hindi talaga. Grabe. May dikresyon sa inyo. Ang tanong kang sa kuyang wala mo na totoo. Yan!

0: Foi dinossauro. Olha para, olha para, olha para Dandê. Nha. Na qual mo nang Dandê? Thank you so much Dandê, you know tabi ya. Oh, na ta, na de ko na concentrate pag tiwa na. Anan dang ko tabi sa pareho kong bagul, pareho tabi ang tanog. Sorry na. Tapag stereo baga tabi mga tong nag-wide. Dahil bako man tabi apektado sa inyong mga harong na nagdaw. Kaya unang kitabi sa sako na nataningong ko. So monitor na kitabi sa may totoo ko. Anyways, 12 minutes pa kami ganito po sa mabit ang alas 7 ng umaga. And good morning tabi sa inyong kabos ng mga minamararsok pa sa tabi ng pag-aaga. Maray na pag-aaga man tabi sa mga people na busy sa mga ginagawa sa bahay ngayon. Abang nagtutupo naman sa OKFM. Oy, oras sa tabi, alas 6:48 ng umaga. Time check brought to you by
1: Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize, Leon Extra Strong Beer, Bangis sa Panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Leon Extra Strong Beer, Bangis sa Panalo.
4: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hoy! Pipa po ko tabi ni Vicky Balasta, si Jane. Jane Balasta! Uy! Matana! Matana, B! Kasabi ni Vicky, malaba ka da.
2: Taman ang tabil!
1: Oh, Jane Balasta, magbata ka na ta. Malaba! Ang pagkasulat niya, malaba! Dakulo na A, dakulo na H, malaba!
2: Taman ang tabil!
1: Paano sa tabi siya, Dori? Good morning!
3: Hello, ma'am. Anong pangalan mo? Okay, ma'am, ano yung good news mo na dati yung maka mo ay Makate?
4: Yun nga, nag-recommend ka ng ice pa. So, baga akong beses nga lang kumakka pa ice pa.
3: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang Makate.
5: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. And dyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: The right hydration matters.
7: To perform.
8: To win.
6: To rise above challenges.
9: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
6: Fuel your peak.
8: With the right hydration.
6: With the right minerals. Drink up.

0: That's Ali and AJ sa kanilang Little Drummer Boy. Jane Balasta! Magmata ka na daa! Taga-sintabi ni si Manay Vicky? Taga-sintabi ka mo? Ayun nga nini. Taga... Isto Domingo Albay. Si Vicky Balasta Alimanya. Good morning po. Ayan. Oh, ano na tabi? Ano ni si Jane? Akit mo tabi ni? Akit mo tugang mo tabi si Jane? Oh, magkusugun na tabi ang radyo niya. Pagpukawan niya tabi si Jane. Akit mo na tabi. So katani. Irakman. Nagimang tabi. So katani. Sorry po. Sorry po.
1: Maray Santa. Pauli na daw yan yung agumo. Tamaribukon. Terpsikpan mga tao.
0: Alas 7.
2: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
0: Magandang umaga na rin po ang balita sa oras na ito. Handa ang Commission on Elections or COMELEC kung katiga ng Korte Suprema ang petisyon na naglalayong pigilan ang pagpapatupad ng bagong batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028. Sa pagdinig ng Senado para sa panukalang budget ng COMELEC sa 2027, sinabi ni Garcia na anuman ang kautusan na inalabas ng Supreme Court ay nakahanda ang COMELEC. Gayunman, ipinatigil na niya ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa BSKE. Sinabi ni Garcia na kung isyuan ng temporary restraining order o TRO ang batas ay hindi nila kakayanin na ituloy sa November 2 ang halalan at kakailanganin pa nila ng dalawang linggo. Nasa higit 8 bilyong piso na ang kanilang naggasta sa paghahanda sa pagbili ng kagamitan, mga balota at manpower. Masayang man ang ginasto sa manpower, mapapakinabangan pa naman anya sa susunod na eleksyon ang mga biniling supplies at equipment basta't maingatan sa bodega. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Darugdug Jason, magandang umaga!
2: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM.
4: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
6: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat...
9: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use.

0: kasawa. Baby ko papaya lush and baby ko floral blossom scent. Kung laging on the go, mag-baby ko pocket wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby ko pocket wipes. Bili na! Ang baby ko pocket wipes ay mabibili sa inyong mga soaking tindahan.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: So abangan tabi yan every Saturday. Ayan, every Saturday alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, Bermonth, no? Ngunyala Bermonth, 6 to 9 a.m. Pero pag bakuna tabi, Bermonth, 5 to 9 a.m. Di ba? Kaya rin mo tabi ang senong kahangawan na Rugdug Jason. Pasyalo tabi dito sa Barangay Kinikaw. Happy Fiesta. Oy, happy Fiesta tabi sa Indo.
1: Hi, ako po si Rugdug Jason. Gusto

0: News! Music! At chikahan! Wala ka nang hahanapin pa!
1: Tama na ang tamil!
0: Okay, Morning Express!
2: Noong, di pa pala na akong kansyon.

Sige, bye, baby dolls. Ay, Kecha and Andaria, good morning. Pati ko lumang tabi sa King Store. Always nakatutok sa OKFM. Pag-i-play tabi. Nari mo na tabi manay Ed and Daria. Naho, dyan ka naman tabi. Magbukas kan sa imong radyo. Pero tunon pa tabi sa imong radyo. Pero atong kukla tabi ni Dandy kasabag. Ano kita tabi ng sound system ta? Otron ta? Otron na tabi, general education operator. Otron na tabi, empatong kang plata. Bako man tabi kita sound system tabi, muna idendarya. Na, dyan naman tabi sa radyo mo magbata. Ha? Tiplao na naman tabi sa radyo mo sumago pa. Baga na sabi kini tabi, muna idendarya, naglalamaw tabi ang radyo mo. Kumusta na? Oh. Ano na lamang kita dyan? Happy Tuesday tabi sa inyong kaboss. Kantang ko na tabi ka. Munganing maribok lamang. Maribok na naman tabi ang pagkaagalin do. Kantang ko tabi ka. Kantang ko tabi ka mukha. Kantang ko ka mukha sa inyong mga paboritong pika ka na tabi sa video. Okay.

0: Siguro ko tabi inaga para hiling kan mga AI video. Sasabihan ka baga naman tabi. May conversation sa AI video. Ikaw kaya. Ikaw kaya. Oh. Nahuli lang akong dumating. Nambabae ka na. Oh. Ikaw kumakan ka. Heaven you near me. Holden you near me. I want you to stay and never go away. Dagitan sa kuya, so agung ko kasapon kang kanta ko kang Welcome to the Hotel California. Mali ka ni tabi, Marichelle Janterno, mag-arug-arug-arug ko tabi ang kung paano tabi magtagarug ang AI. Arug-arug ko. Ikaw kaya, Marichelle Janterno, ikaw kaya nagdadangog ka man tabi sa UKI FM. Oh, nahalim mo na. Ulo kong tabi si Vicky Balasta. Good morning. Oh. Si Ricky Dinos naman sa mga UUB naman ang gusto mong ganyan. Kurang na talaga yun eh. Oh, pahit sana. May manahin ako sa AI na pumunta po kasi siya sa palingke. Pumunta siya ng palingke. Ha? Paano nga daw kung arugon nilang ulo ko tapos sa AA naman tabi nilang ulo kita? Magandang umaga tabi sa inyo kabos mga paru-paro at mga tipaklong. Uy, magandang umaga tabi mga paru-paro at mga tipaklong. Hebeng yunir. Makulit ang kanyanyor. Makulit ang kanyanyor.
1: Puro na, masan ang kabuahan.
0: I want you to stay and never go away.
2: Maray santa, paulay na daw yan yung agumo. Tamaribukon, terupsik pan mga tao.
0: Alright, 7:17 in the morning and may time check ba tayo? Time check is brought to you by Clan Foods. Take two na putol. Time check brought to you by Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: Mabalik ang lalaknit na kansanit pa, Minasi Week. Sa oras na, napurot sakali ang sa imong sinambit.
4: Uy, hirap man. Napurot pala ang sakali.
5: Listoon si Padikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa, inagda siya ni Padinya bako para maghappy-happy. Kunik para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Padi na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nubilino, my wine and only.
2: Kompleto ba kamo? Yes! Lahat ng quality hardware materials na hanap mo ay nandito sa CM Velasco Enterprises Incorporated. Always available at fast delivery pa. Pwedeng-pwede rin magrenta ng kanilang backhoe, loader, transit mixer, pati na dump trucks. At ito ha, super charming pa ng mga sales ladies. Kaya pagdating sa hardware at construction needs mo, dito ka na sa mas malapit at kumpleto. CM Velasco Enterprises Incorporated na may mga branches sa Puruk 3, Anislag, Daraga Albay, Puruk 4, San Vicente, Castilla, Sorsogon, at sa Barangay San Roque, Daraga Albay. CM Velasco Enterprises Incorporated. De kalidad, mura at mabilis. Nakakabilib!
3: Amy B. Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
4: AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best.
3: AVP Catering Services.
4: AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegaspi@gmail.com or visit us along Imelda Roses Avenue, Legaspi City. Follow us on Facebook.
5: Natatalate ka?
2: So, road sign kaya duman, sir, sa inutan?
5: Anong road sign?
2: Ang sabi kaya, school ahead, go slow.
6: Okay, FM! Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
5: Good day mga ka-okay. Siyempre, kasama niyo po ang inyong paboritong DJ. Katulad ng mga paborito niyo. Yung mga paborito niyong ginagamit araw-araw, no? At siyempre, hiyang na hiyang sa inyo. At pag ganyan, siguradong sigurado na maganda po naman ang epekto sa beauty mo, o sa itsura mo, o maging sa health mo. Kaya ngayon ginagamit nyo dahil hiyang na hiyang sa inyo at siguradong sigurado tayo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo, yung lagi nyong binibili at ginagamit? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ako ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right bed talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH.

0: ini pagkaagaan ng katalo-talo na tabi sa imong payo dahil tabi sa tugtog na ini.
1: Alright!
0: Grabe pa gada yun. Salamon pag itabi itong katang ito. Natalo ito. Pero, sabi kan kataning may, biyok nga, pati nga, tigbox nga kan, mapapasayo nga kang, mapapatanong nga ang payo kang, tugtog na. Grabe! Salamon pag pagka-latob kan rams. Pwede na, gortabi mga tandok, tabi sa mga payo nagkitalo, talo mo yung pag-aagaba na katutok sa 97.1 OKFM. And, syempre po tayo mga kabigan, 32 minutes after alas 7 ng umaga. Hello guys. Alright, kita pagkatabi ng mga nagtatrabaho sa mga malipot na workplace. Siring magkakaining announcers booth. Dahil maiwasan na minsan, tinatamaan man kita kan si Ipon. Imagine, hari sa luwas, summer na summer, as in biglang daog mo sa booth. Ganun biglang winter? Maliputon! Few more minutes kaya ang tabi mga tugang, nagbabaho na, as in may runny nose ka na. Ay, nakumadi. Puna yan kan si Ipon. Sa oras na makamati, kienot na sintomas din si Ipon, mag-Neucep C Plus would sink na. Mantag nagparapahaloy kaya, mas nagdadakol na ang si Ipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga enot al daw kan sintomas, yaon man dyan. Ang pinakadakol na si Ipon virus kaya dapat agapan na tulos. Kaya sa first sign of si Ipon, mag-Neucep C Plus with zinc tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabangani mas malikas maray sa Ipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay. As in, matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa as in mahal ang burulungan. Pag malikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of si Ipon, mag-Neucep C Plus 40 with zinc tulos. Phenylephrine hydrochloride plus chlorpenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neucep C Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. 734.
2: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City. And
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: In every afternoon.
5: Ining lalakni, pag nagkanta, garo nag-arual na baka.
6: Dalugdog Jason.
7: Okay, FM. Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Pare. Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction.
1: Ano bang sekreto?
2: Wala pare.
1: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
1: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
1: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
1: Tamang oras na para...
0: Oras na para ano pare?
2: Para mag-coffee break pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito,
2: share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
0: Iba ka talaga pare ko.
1: Ilib ako sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: Familia. Last Friday Night by Katy Perry. Yan tabi, so sa iyang album na igotabi siyang sugkod. May candy cane. Pero magkatabi, so mga sukulay tabi niyan kan ngudoy ni Chak mong Katy Perry na mapula-pula ang ngudoy na igotabi ikidiit na garo tabi siya na patos tabi iki uring su. So pagkakait magkatabi sa baking na ano yung parang siguro magkatabi prinalan siya tabi na uning palda ang pagkasugot na. Diba yung pagkakibo kayo? Ano sa title nga ni kan album ka? Ano mo nang bursa talaga ako? May plaka ako ka. California girls. Pati na sa pagtaram kang California na nadadamay na ako kang AI. California. O pero California. Galing ka sa palingke. Ikaw kaya. Hindi ko na-observe kayo ka. Ikay, arug-arug ko, welcome to the Hotel California. It's a lovely place. It's a lovely place. 7:45 na tabi ng pagkaga tayo mga tungag. And kamutabi, igabos, tagadangog, digitabi, sa kuyang programa na minadiri uwal, digitabi, sa microphone, kan OKFM. Minatulungay, pasiling tabi di sa console, as in salaog tabi ka console, igot tabi iki mga duwang dosenang diode, may karubay tabi mga resistor, capacitor, buda transformer, buda tabi mga wire, buda tabi printed circuit board. Tanganing proseso ang sa kuya na makanuso na boses na minagayo na sa tabi kidiit, pagluwas sa ere. Minahurul si tiki tabi sa mga saksakan sa likod ng kang console, pasiring tabi duman ki Dandy, as in pig, sasamudan tabi di Dandy, bago tabi ibutubot duman tabi sa bulod. Ha? Tanganing iproseso pasiling tabi duman sa tower nigo tabi ki 537 tornilyo. So ikaw ika 38 tornilyo toros toros yaon sa ko, ha? Oh. Asin yan tabi minabutubot mga tungag sa bilog na albay, tanganing madangog ang sakuyang kurara at agang-aga digdi tabi sa tuyang programang Okay Morning Express kunyan tabi na aldaw na Tuesday.
1: Manay Santa, paulay na daw yan yung agumo. Tamaribukon, terpsekpan mga tao.
0: Ay, naku. And, tabi mga tugang mag tirindog kita as in awiton and sa tuyang kansyon. As in, tanganing magkakadi kung magkisumaro sa programang inirom dumun as in piliton tabi sa mga cellphone as in mag-text sa

0: sabi ko, kay kanta. O kaya tabi, pagdae kaya suyo yung bilami sa na tabi idol. Good morning tabi kay mama, naglalaba, tapos sa duwang magtugang na si Basti, tapos si Dos. Hello! Good morning! And, oh, sige tabi Jason, kalbo na makanoson. Yan ang tama dyan. Oh. Ikatabi, Richard Gomez, silingo ko tabi ang sa kuyang post, sa kuyang FB, New Orleans. So, lumang katabi mag... basay-basay. 749.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: And
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
0: Good morning, tabi. Kay Leticia, nasigis na tabi ang tuspok. Ay, Leticia, mata na daw! Sigis na tabi ang katuspok ni Leticia. Ano daw ni si Leticia? Huwag akunong gini. Pabati tabi kay Michelle na ikapo pirmi Jason ang kaugmahan. Sisay man ining Michelle na ini. Ako da tabi ang sa iyang kaugmahan. Hirakman. Ayan. Idol Jason, ang gwapo mo po para sa personal, pwedeng mag-request. Minamahal kita by Ray Valera. Aldrich Nemo. Ang mga paradaw ko ngayon, puro magurang. Ray Valera, mga Tears for Tears. Di naman kung minaaros ko eh, na aki-aki patabi kinip. Puro mga panggurang ang request nito. Bako, sige mong taram na mag-text sa number mo, tapos dahil mo man pig play. Nga naman, nagito na naman ini si Richard Gomez. Just minutes before alas 8 ng umaga.
4: 97.1. Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko, okay ka.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa kidney care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Nagirok tabi ko kining text na yun eh. Good morning sa pinakagwapong DJ. Sunod si DJ... Sunod si DJ Boom. Kurequest ako tabi ki song ni Bamboo na Umagang Kay Ganda. Pasal tabi sa mga taga-barangay Digdisa, barangay 25, Lapu-Lapu. Oh, ang pinakagwapong DJ na tabi, sunod si Boom. Uyong kung mga gwapo na tabi, kami doon ni Boom Dandy. Dandy, gwapo na kami ni Boom. Ni doon ni Milyonari, Rakman, samu yan doon. Oh, puro naman kami, agad-agad, ang panwas nito, puro mga fake news. Idol Jason, pasyal tabi sa mga taga-Kilikaw, happy fiesta.
12: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi, or call us at 0916-373-8055.

0: like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peniranda Street, Legazpi City. Asin Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsanak ang Cope Hospital, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kapa?
6: Yes, sir.
5: Alam mo su Newton's second law?
6: Day, sir. Science student po ako, bago akong law student. Kaya mo ko pagaputon ka mga law.
7: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang serbisyo. At Yashan Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothing and RTW for men and ladies. And for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Sports and cell phone shops, tech and gadgets, salons, at may home supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available and with parking space. Sa Yashan Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashan Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto sa Yashan Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashan Mall Legazpi.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
14: Paalala mula sa Department of Health, Fetal Center for Health Development.
15: Ayang sayo niya, bakit kaya?
16: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

Siyempre, pero ang pinaka-importante, lakas ng trend.

0: Dos minutos tayo mga kabingan after alas 8 ng umaga. Good morning natabi sa mga taga Purok 7. Ay, mga taga Purok 7, Barangay Maroroy sa Santa Juana family. Good morning. Alas 8:03.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
3: Ang kararating tulog ni Jason sa 97.1 OKFM. Gusto mo? Okay ka. 97.1
4: OKFM. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts,